0: yam fira ma ma osofo
1: dabi
0: ni nyame fira ma osofo nyina ho
1: nyina ho
0: ani wo twera makwanchira nzo na osofo nyina ho it means petisa bia wa osofo ye wo na so de dem wo eno adi na dabi dabi enye possible lensi so
1: okay
0: na mmomme me enye so mmem wo wi se ifi babu ni mu na me ye dai le kire wo afia papa ayi maami ne papa ne ba yi no wato na ye yi ne furo na da tu wo yi ne furo
1: mm
0: na ade ne dan ko nso
1: mm
0: afia ma papa ne ka che nso difo meti mi to se ka ne ba kwa sa akwa kan wona
1: ana bado sio masara
0: wasi meti mi to se ka ne ba kwa akwa kan ho ana nse na ade na me de ma wa me ka se fa yutu tu amra na fa gum no ada edi wo wa na wose odi fo ni dini nyida gum na nse na wa na ebe ma sa ade edi bi ade na me me na me de ma wo ni wo fie na maye ne ma agusuo eduro na dwa wode me ye wo me dem ana maye ade agusuo ana me dia ma wo enti sa wo koto fika na fika na obekwa koto wo ne bekwa kwesio enso bibi akadi ya no wai
1: akadi ni hobi mu
0: wo ne bi yesu ye ya wo tete na tie enti akona me na nie fira no na wo maame ana wo papa na ntasuo ni oma nu
1: ntasuo mu
0: me ba cho ba bia na omo teme na na tie ni ho na de no oma mfa na tie ni bia ntoma nu ntasuo amfa nto me ba na ni so ama na ni ante
1: se izi ai bia
0: eh ba yesu ye ni ya nu se ah ite ade we na ko enya ya ma e wa
1: ni do ka mu so
0: na ntwe na yesu twere fa mu uli ndia na twere obi a ye fisa kunkum abuo afisa ma a ye de ba so aba be ku em abane buo ni kunkum abuo a ye de ba wo ba yi so aye dai ana ma kan tin ko ana ye ye de yi bi o gorian a gorian te mo type a ye wo ma fisa buo a ye de be ku wo ba yi wo mu du wo no ma ne yesu de ne nsa atwede fam wa twede fam o instant ni mu nyina agya abo na guho ade ne na wom babo ne kodo ogiri babo ne kodo ade ne na won twere wom a yesu won yesu won ko fo no mo ba na no siri trase en wode ne nsa twere fo ne nya panyo wode ne nsa twere fom keke en wode twere ya afi na ne ba no fo no ni omi nyina akwa ebiye ni wo ye wo njire ye ni ebiye ni ne wun wo se ni trase ni kasa abe na na wo ka babo ni kwa do eti ne da ne su ubiya ni yetire eti yesu pega ni niyano wa soba wa muwe wa su omoko eni wa seye ni ya kwa wa su omoko yesu ya diye ni bim yesu chile mechile mfemi yewe yewe eti yesu chini trase na muwe okas wa okere no nsama nuwa okani ya uchiri mwabana wate iti niya kwa nchire ni nani ya uchiri mwa nsama nubi ya kwa ye iti mwaba nwana nesame ya maudaresna minya ufena miibe chire machire weu maamibi bambwani wadifu wana miyame ya namisimanyi wabe ya kwa ye wenye nsua ya day jane kwa baby fufro wakwa ya adia na afi na nipa wadene kane di adia na breno na me wabe kachana mso upe kasa kame u ya mama kachana se janka adia nusun kame tim upe kasa dodo mi ma chile se kwa ya adia wese ayin na ano meko sofu fufro biyo sofu wa mami kwa ye weyado wanona kwa nchireno mi usu anyana mso uwe shi papa uwe shi papa kwa ya adia na wobo sofu bidi liye jine suwa mima yobo suwa bidi
1: baby
0: ana payuti yeme
1: okay
0: susu na ye djumo mi mu awode ne ye urade dia ana pamehwe wanim
1: okay
0: brana me ne wo nkasa na me mfa ne ame mu akwa mu nyadai e ma na obi a wepi no ho asi ho se o ma ho nto ana pafroka wo so ana run about
1: okay
0: ye mi aye so ana run about ye so ana run about froka wo ho wo so wo pa hinkro ka ahinkro na obesu wa zen filling station bebre yira bebre sabu wanu ma obesu ye ebu wani ma na onkai zeno
1: zeno
0: filling station anse zeno ya brofidio inti ne kane adenyi ne kane adenyi tira wotre bebre uye fi zen filling station zen filling station ewa hinkro kwa eni unko dua hinkro unko dua hinkro da
1: zen filling station
0: zen filling station mame nchi apa pebi wawo maazi
1: ok
0: okofani ya maa ewe japan
1: ok
0: na ugidi mm-hmm. Iwi asiswa honi ni pesa wa ya yini yi
1: mhm
0: so honi ni pesa ya e ya yini yi na eni mwa chirasem
1: mhm
0: maa inesu wabame wada na midi ya mene mkaino saata maname wo kodi api jano
1: no bae
0: elu wabaye ewo kodi api jiu kasu wadi ifo me baye mede yadia na ye day
1: e
0: baye ewo kodi api jaho
1: mhm
0: na saada no kura no wetin se ne nipa ewo ntukura no wan se da nya taamu ama ne sabet wo do nsa to me so na aka kire me se ko onyame ayi o hawa furo so but ma mo se o ya die furo so but asama wa se me ka kire na ne se ko onyame ayi o hawa furo so won so ni wo yale pa ba asama me ka ya ne se wo nko onyame ayi ne ya die ayi ne hawa ya dai afiri so wo se wo di fo mi kodru ya no asa fe 3 days time me na me amete nka se se de me na se me se de na me wo se enye ma ensesanya ba
1: aba
0: enti oba ho ba ku de di adanse na me de ache
1: okay
0: e baba for dear discato collection na me ache me nkai
1: mhm
0: to win a be 2-3 weeks me wo no mo na obi free apija
1: mhm
0: no se papa obi de car ba ba park wo asordan you know ohonum
1: mm-hmm.
0: Na yakache nse wonya main road no ho
1: mm-hmm.
0: Itu ko main road no ho ama ya do number ya dey ama no no no wose ni wef ni number oko japan akofa ene ne ko on japan ye kase vozi ibi mm-hmm. Kwa sebi to so ohonum ana dwa na bibi kan na se wo mra me hwehwe me
1: okay
0: mra me hwehwe me
1: ti
0: ene wo de ba ho nti no ni se ya da so me da so na me so ni so well I would differ to plot to be a main road
1: or hinkro
0: into a wahinkro kono and what jame number no free and was abaho or ben wo be chine chine mu se me ba ya me na do nsa to me so aka se onyame ayi me ha o me nko se na mse ya no so me ba akora do ba for dia na odifo wo nkai na mse ni pa me do so wo jina wo no mo was we differ wo ye nyame ni power te asem wa me better as a first one or can see we would in kakan san ye be ya so ni nyina ni nyina abem it will buy you obe wuna so da na was ah odifo na dade na mode boso no mo ya na na mso en krofo bi atoto kakra ma me omugusu omo so so na dia na ye de be boso no was odifo dia ka ni nyina mafa
1: oh wow
0: me tu me wan se be 3-2-3 weeks ni wase odifo enadie na omo de be bodan no so wonyinde ni nyina wo mo so so de aka bia se mba ye na so mo obi kura nya yi a me a me to na de ni nyina chew me me to ni nyina mo mo so so de atwa na so wow
1: jale
0: tene de me de waka ya na ene obesie se ne de waja ko nya wo ko obele ni kakra se ne wa wadi tua wase wo da won ma na dwena ni bi kasa kire nso wo me hwehwe me ti wabe na eni ubele ni kakreti midi ya minu mse wakayu wako se ubi asha bwa unyafi na wako sheno edi 2 days anu afro difo mipacho ma letre kuwede ni na wosu so nadie na mode you know mode bebo somo nadie no mane mra mazi waba umu midin sisi nafame namba ina mede namba ni mwako ya nuwade nuko bebi umu to nadie nadie wosu ope biya eni ya suwa dibi gu mwa nonsu wadebe ene soko eni ya se wadie awa fro ni utifo papa na miyako toni nina au nansi fakuwa juma mwa yane nte mami sika nansu se wetria wosu wetria misi mwo yan intend for bigu an paint ho ne for bigu e bigu hanu ya dai e mame o waju na di bibie o zo wan de a tune sa akom
1: yeah
0: it is a wonye wa anye ni yi a obaba na what problem wo so da hon mu an na ni bi ne kasa sa a ko abet wo ko ya abet ti wo ba ye wo chire mu chire mi a tia mo so di fo nena me waha me waha me kire fa nipa no kura na wo kumase wo dem no nipa no nanso aye wedi so ntie mebo wedi what you say it is sren ka urade se enipa bi a woni ne besan bi a yeniye nipa bi a woni ne besan bi a yeden yeniye wo yeniye ba boa ene obele me kakra me se ne edo jakwa le nyawo kwa ode se envripun bu ebu me nso ma ne ye fe wan fan se ode se envripun na kono envripun fita bi se nan se bo de kan tin se bo wa ye nyame so adwuma wa wi adwuma no wa wi ya editu no se ma electric we de ni na wo so so you know dadi ene mra wa ko jina die ni nyina ya dai onze papa nonze bibi onze wo yo bi ya onze mfaso ni bibi anze bibi onze me kwa ne nka ne ha wo nchire ze emi ye wegu ade onze die de ne mam onze obi nso aye sanati ye obi ba wo nasi anu wa ye ni ye obi bi mame mpeke kwa ba ko bi nka wo na tu se amamfo afra number me ye 0543 29 44 80 ye beti adanse ne baako wa baako pe 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 ogidi onse mesi nipa ne ba ebi anu obi tiem de oso ofre ni free obu ase obi tfre ni free dunkwao obi fre ni free sunyan obi fre ni free betem obi fre ni free pepa obi nzuso obi abaso obi abaso hello
2: hello
0: kasa sunjo nkan na hote sen
2: doko
0: na wan te de na ekoso
2: oche mo tinjia
0: na ka se free hin
2: ka se free ko nungu
0: ya ko nungu he ye ko nungu kro dai
2: nyabu
0: aha anapa mame ne wisia me ni nkomo wate
2: tochi
0: aha anapa mame ne wisia me ni nkomo na me ma dani ni bi ma wai
2: tochi
0: no o ban so abuabua na beto wo ye ni bi na nyira me ma ho ne ma dani no ewrade nka ho na fa ho die mra 0543 29 44 80 0543 29 44 80 wo be fro ka no aba besi soa me run about wo nya me tie ni ye na ye nkotie ma dance ye ba akopin wo be fro ka na ba besi ye nya ye kuma se soa me run about it is a wo be si wo no mo a busa se wo pe ahinkro ka ahinkro hello wodi busa se wo pe ahinkro ka kama minti ahinkro ka no bi fre mi fre asale botwe o fre mi anwo so bi fo meti wonka wo nsro ne ne mepese ayi ade a chebre de mepese me ba meba abeto ana mse ame wo ho oba abeto me no se ame me ba me ne me ma me ense nyina ba o mu nyina nyinyiri ne nkoyi hello hallelujah Christ asum Jesus nkan kan
2: sodari
0: ye so se me de wati me papa
2: eno Christ am dari
0: me dasse na ka se fre hin
2: abaru me ka se fre papa
0: ye ni aye papa ye no mind bi wo tepa ma ban o ye good pa ya die bi ma ne ma wo timi se e ko bi bio na wan fami ni agro wo tepa ma ban ama pama ni ni wi si awate ama pama ni ni wi si because wo peja enia matemo e kwa na asa ba fam ko so me hunu sa die go nsem beti ya butu no ni nkyerase ya ne se enipa bi di wachi ya wo bo ho adie go enti me nkasa wo bebre ma de ni wi si awate
2: Daddy,
0: the whole kind of the question, may you suffer
2: not
0: a near man, you daddy. Oh, you're suffering a near man,
2: quay. Daddy,
0: also, what a power.
2: I bet you.
0: urade na boafo se me na wona sa die gu nsamba ye butu no na ye wo bibia ne na kwantere ma me na wo ba ye na me ka che ni se direction wo ye wie ni obi e de ntokoshia na wono so ne nko no enya no na wo se me so me de ma
2: wo
0: so so form of direction na wo se me de ma na wo so ye na kwan die obi ane bofu odi na chini ya gina nyame bi ama no enti me nim se asopa ncha asem ntie mebo a
2: Udie me
0: aha ye wodio so enti ye nkasa bebre anopa de ma me ni wishia wate anabia me bi anabia me
2: Atina dia ma pa from bia memuda.
0: Bible say ebre Yesu si akwa na no se bedime to se hwe. Ni pese me kwa kra me busu afo ba wase hwede wa kire kire. E ma pa bia memuda me we nya fe na me wase dia pa from home. Me pa pa from bia sem.
2: Ana
0: pa
2: kina
0: I from so dia u benya bia bra. Wate? Sunsum na akasa akere, right? Medase. Anza de makacho ni sidi ebe nye biya ye dey.
2: Mati.
0: Ebi ni mi chinasem. Why?
2: Mati.
0: Nisi ebi ni mi chinasem. Ebi ni mi chinasem. Ti wudi ya bra. Dobe nye biya bra. Sa wuba dan bono. Eye sempua kula na winya kapre mpa. I will do it for you. Why?
2: Mati.
0: Da wukula ba de hun dada.
2: Not
0: for you, Adam. Wow. Onze, oh, you're soft. Soft for Claudia. Onze, me can. What, your man in Casa de Brie. Onze, so we are soft for none, your man, Koya, now Casa, I attend to know. Che, what Casa to me attend to your papa?
1: Oh,
0: we'll be a soft for just who we are now, a cup for a cock of fire on Nayerenema. Namia Juma. Sir, when you're quite sure, when you were about potter of a home. Wan lo wo busu afuo kora mfanye hwe. Wo meka sa wo mpa adwuma. What you say? Wo meka sa wo mpa adwuma na wo mu afiri wo. Wo ya sofo wo mbe firi wo akosofo obi ni wo. Wo mbe firi wo no na omoko Philadelphia wo mbe firi wo na omoko wo ho. Enso wo ya sofo na atezi chi ye wuri fa wo ye dai. Sa wo da na se na wo fam. Ewurade nkan ye ho. Pacho, it will be full car na besi kumase suame run about. Bisa se ope ahinkro ka. Bisa u. Se ope ahinkro ka. Kumase ahinkro. Last week, ni mwono mwani obifu, you know, ohine kasiya ba kufri nifri menshiya. Menshiya hinfufu nibi. Ba ko free me free hono free me wose e wodi fu abetmensa e se bia hinkro de wunya na kura na ahinkro yune ba hono mo a otime ka chense ei di abet ye hinkro yi de ei etia wu hu abet na na baabi obi amachia o ni budi ba amachia o adama na meti azofu wo yi shrapa ozo di fu na na ba no mo an kro yi ne ba na metim e ya no pese bi san san ti ya na hu na betede e na am zan che na na be hu me san kro no wono ma na me papa se free
1: okay
0: am me papa free ofin so an kro ye e wono me papa o ro me akwasi na mu wono o free
1: wow
0: ana nene ma me free da na se no aha do to ze me ma me de wan sha da nkwa we kase sa ebi mu kwa we kwa chire o ogini se me ya be kwa chire pa ana wa twa mu atamali adru boga wonya duo wonya mitsa zifo ya abra no heye me ba chobi abaso hello asumje
3: nka
0: me do so ade na
3: safo me fa chon yale no ni enan eye ne free hospital so ma bo chese min san fa nko min ko church of christ into preaching
0: church of christ me ya hospital ni bi
3: Mika chan.
0: Aha, nti eno Church of Christ no ewa hen.
3: Ewa bomso.
0: Aha, bomso Church of eye hospital.
3: Ah,
0: better ya solo hospital, Church of Christ hospital.
3: Mika chan.
0: Ni ye yu free hospital bay. Uwefi.
3: Ose. Anye ma wanye, anye me flowanye.
0: E flowanye mu. Eno ma direction
3: se ko. Afo kwanta.
0: Afo kwanta. Aha, nti mba nse area wa.
3: Ah.
0: Ani anopa mehwe wanim wate.
3: Bacho.
0: Anopa bra. Bra na me nfo sunsumu nyuma ntachiri. Na yenhwe me nansa so ne yenhwe divisi wate.
3: Bacho.
0: Ai. Aso obi kasa achiri.
3: Aya radio ne tete dimana.
0: Aha. Teacher nso wo ho.
3: Me ba chan.
0: Aha. Emi akache teacher sa mapaya wa na wo mra. Ana wo kwa na beba.
4: Me ni beba.
0: Aha. Former teacher me tin ni wo ho. Former teacher ne teacher ankasa bidi asenye. Former teacher.
4: Hello.
0: Akura.
4: Eja.
0: Wo te sai.
4: Ah, ye me no mpae bo.
0: Ana dia wuti, ana dia wuti ye me pa ho.
4: Mi ti opa.
0: Aha, ani a teacher. O yera bodia mama te dia na pa yi yi se yo yiro se yo nwi o ama pa mama ni wi shi awai.
4: Ewa ye me yiro me ni ndoba.
0: Mo me da se, teacher me da se. Inshira so nkan aso ndwe ntena fi ho wai.
4: Ndo wa shi yo.
0: Na mo mpie. Na ba da na di atoso se ye. O ense bi e wa chire biala. Do ni mu bi ya de beto me so.
4: Mate.
0: Enti wo ba dia won fa mre no won fa ni triso adie duku. Duku a wabwa a wombo biyemu ana wabwa a yate onu duku wano utrisu duku ni trisu adye
4: utrisu adye
0: ye duku a wabwa niwa nise beye musumi ni wombo ya na alko beye na na watu miye nuwe nyambo ye ube nyabi
3: minyadi
0: fabira mina menfa adye bi muso niye nshenu niye nhe wate
3: nipacho
0: ye hudi ya minka sana pa mebe chile chile no waba Enti nkasa why Ewurade nka ye ho Osu betimi aba la no so ene me ni ogidi brown aba ha so fo safo nso wa round aha wasiye ogidi watena mama betimi nsa atremu ai ne wie preko na meti asofu o nyira mu mi enu nyina sa beti do bi atimi ho simi bi o na me me ba to osu betimi aba ewura la enim 0543 29 44 80 0543 29 44 80 me peke be 2 course bi aka ho na wati a dance ye bi wa Hawaii 2 course pe aha 2 ko na so ba ko aba ba ko aba hello Christ asumbie nka ho Me pacho jina yie why? Oka sa free hi. Oka sa free hi. Me pacho wala ni munye nti me kate me sa free why? Me da se. Osu betimi abaso 0543 29 44 80. Hello. Asumbie nka ho.
5: Asumbie nka ho so.
0: Me da se. Na odifo obe na wa frɛ ni, bo me di ma me hwɛ.
5: E pa cho mi ti abetimensa.
0: No, no abetimensa. Wa bo di ba me di na wa bɔ no wate. Wa bo mu no so, why? Wa tam fun firi wa kwɛm.
5: Amen.
0: Wo nyame ma wa sumbie no so. Ne simifuo biala wa ye beifuo ne bonsama wa so ma wunya skanto mo de Ewurade ma ne nyi wa asetena mu da
5: Amen
0: Amen Na abetemensa na ne wa frɛ me bia sɛ wa te baa bia me kyerɛ kyerɛ wo no
5: Ibajo
0: eh Ana pama me ni wisha wo ka sɛ frɛ hi
5: Ibajo me ka sɛ frɛ bua kwa
0: Ebua kwa heye
5: Ibajo eh
0: Ne da se ene ana pasa wo de ebua kwa de wo betimi abesi so an run about me bua Aha, wo si swam run about aso pe ahinkru ka. Na osu de si wo ahinkru men ko dran ko osu de si wo zen filling station zen. So betimi aka. Me hwɛ wɔ no ba me yɛ di nkɔmɔ wai. Asɛm wɔ hɔ na me nka ne hɛnti bra. Yɛn kɔ foforɔ so. Ɛno nso yɛ 0543 29 44 80.
6: Hello. Hello.
0: Asomdwe nka ho.
6: Nka ho nso.
0: Wada ama wo te sɛ yi.
6: Nyankopɔn adom ne ho yɛ.
0: Na me dɔfo bɛn na me ne ne kasa yi.
6: Me yɛ sɔfo.
0: Me ba na me wo so yɛ sɔfo yɛ frɛ me sɛ yi.
6: Yɛ frɛ me Michael.
0: Da bi nya wo. Me se me me a wa frɛ me yɛ frɛ me sɛ yi.
6: Ayɛ sɔfo Albert Mensa.
0: Ye kawo enka wo ntimi a mo di nka me yɛ frɛ so.
6: Oh, yɛ.
0: Kawo ti kakra bi kan sɛ a kwa wa fun kwan. O ka sɛ frɛ hin.
6: Mukasa fi be kwai.
0: Ba asante be kwai.
6: Me ba chain.
0: Ama pa me hwe wani mu wai.
6: Yo.
0: Eh aha.
6: Ma me de na o kai no. Na me kan bi e di ato wo de no so.
0: Me da se me tie wu.
6: Aha, me hu bi pen.
0: Mhm.
6: Na de ko ba e ni se.
0: Aha.
6: Obi e bai.
0: Mhm.
6: Ye ta suma na me ho.
0: Aha.
6: O bai o so o chia me.
0: Aha.
6: Intimate ene kakra bi
0: na
6: me dia meti ye ne me ka kire no
0: aha
6: wo me ka kire no ani se no abeye sa wo ha o beye sa
0: aha
6: e wo pa na wo firi ho a me chia no wie no firi ho a be ne na sa so na tese me ni padua no enti se de tie
0: aha
6: o ha o bebre abem
0: aha e ya wanka sa
6: o wo me anka sa
0: aha
6: enti me ka kire no se the next time o be ba no
0: aha
6: o ba die o de ba e bia on san fan ko ne ne kwa di o de ba e no san fan ko
0: ana sana ka tira no
6: me fa che wa ti de me kan ye no me tu so e kusu no pa
0: mhm
6: ampeni ampa so na de na o de ba ne de na e su che de o de ba bia
0: eze anto ba ge kura en fa no muni.
6: Aha, eti de me ka kire no no e no manchia no e na nsa no e wo ho sa na wo de to no ho.
0: Aha. A tse wo train nsa ko obetia na wanchia no.
6: Sa na tie.
0: Mhm.
6: Na te dia o ba na de ye de asuma no no wo chia me a na kesa transfer.
0: Mhm.
6: Aha, you wait there no de ko ba ye ne se me ka sa kire no e kusu no pa.
0: Wow.
6: Eti be se e bre kakra echi. Ni hu ye ne se meko ba bi ofri ba ye no afi me kodru ye ne na ne nsa apro
0: ei
6: efri ne nsam ebepem na basa
0: mebo asama wo ka da ye mu ana nsuo
6: me pa cho asem pa
0: eye enisu asem
6: sa na tie
0: enti mebo enti ma me ne dia na me dia kwankyere ma me se oye no wode oye no waya akwankyere ni wie a 3 days time obi a wode ntoko besia ni bi ono nso ne ne kono
6: mo etika ma me no ebe transfer di at the money pa
0: odi mate odi mate anopa ma me ni nsia onkomo na ede why
6: mate
0: ma hwe wani mo
6: me pa cho me ba wo se eye
0: ahimaro Kumasi Zen Filling Station ahinkuru Kumasi ahinkuru heye ubefro ubenya kaa nibi okeje TMT ya office nini muho
6: mati
0: anase suamirana batode oso ope ahinkuru kaa ahinkuru
6: yo
0: Kumasi ahinkuru
6: enti meba meda mihuwe dini mama wabu nise mena me kaa
0: sawasa mne ubekulanu wabe chile chile mui ya chile mina wasa mna kure ede wasu ukwe nani nsaa huna dende apuro
6: ne nsaa na apuro utumese asa nsaa sabini ya ibi saa
0: eti anina nanku wadebre uono yanko fufroso wafrisu yanko ogidisi wa hunu mesema ameno me kachile nise wuni mnesu wadea webidi ntokwe shia wa elfano wancha no wadea ntokwe ni shia wa ususo kawusi ususo wabwa wabwani bi wabwana wasu wadusu shana sumuno anyana ni nuabema na ka wanya soko aka dema ne ma no to eto so to kwaka chenfo ni nuabema na eye na wo enka de se enka nya asamu na wo se abete kwa kwaka se ni nuabema na eye me we ya wo bo na wo bo ni bi abete na aka ananya metedi fo o israpa encha me besolin ko nya so meta mo no ya so ogidi brant so aha ya nkofo fro so hello Omo te sey.
7: Omo te sey.
0: Ya mi adum, ane bi wetie me papa. Ne se sey.
7: O se me de me ti papa.
0: Utie me de direction we ma, wate.
7: Wate.
0: Ene wo ba. Fa besi kokko ma ko nsun besi. Ma ko sey.
7: Ensun.
0: Ensun fa bra me nyaade ma wate.
7: Mate.
0: Ofre hen.
7: Ifefe kolon.
0: Ofre firi kolon na wu kuro mo na hen.
7: Ita che no mo mudi. Ifefe fin so na ba kolon.
0: No. Ifefe fin so na mo ba kolon. Na da ti wo fin so na wu firi.
7: Ita che.
0: No. Emi ama pa fabre me na me nya ade ya ma wate.
7: Mate.
0: Onse se na wo fin so don se me kwa na anso. Enti ahinkro zin menkodra ahinkro fie wonim kwa no sokora dia wo menkyere kyere wo yera dia ne oba na wo se wotena wo nsama mitwa wa ba nemo mintwa wa da ma why
7: that
0: is mintwa nemo wo yera nso dia wa ka kyere nso mintwa
7: mate
0: ti ofro le ba kyere kyere wo ye no wo hunu why
7: mate
0: wo su betimi abo awula lenim Nenya meti asefuo eshirawo. Ogidi, be maami bi ye aduane wo ho. Maami bi ye aduane wo Kumasi mpatamu ha.
1: Okay.
0: Na maame ne ba me ho. So wo ho. Ema me ka kire ne se omu pese wo mu gu ni dwa no. Enti onye adie wi na eda wo bekwa wo behu no se obi a wo didi bia wo mfa nche me. Toilet ya bekwa toilet ya gu obi a wo mfa nto so.
1: Okay.
0: Ogidi mediadia ne ma no no na dia chi ye okọ ye na toilet nzo susi ho
1: oh ogo adwuma no
0: what's up na odifo no hu ne dada na ses hello odifo no hu ne dada san walko waso wode to so enipa woni ne ye enipa woni ne ye adwuma entokọ bia ba wapam na firi adwuma mu wono won adia na kọ no so
1: oh
0: nipa me kase enka me chire ne papa ne nipa ne yale akadem wane ni na ye juma na anche kasa kasa bena maame na pamu no wasu odegu maame na juma no hello asun jenka mu
8: eme
0: na hote se
8: adonu na mpaibu
0: ene dia wati ene
8: eme kwa
0: na kasa fwe hen
8: ni kasa efu amu asante bekwai
0: amu asante bekwai Na wodifo be na wafre me kama minti semia.
8: Mama Albert Mensa.
0: Albert Mensa. No Albert Mensa. Babo be me die wade nka ho. Aba pa mama ni wisha wate.
8: Mate.
0: Mama ni wisha na menya die mfa wusisi ho ma wate.
8: Mate.
0: Ni nkasa wa no pabra. Mi wi afre me ofre na menka asem ba ku bi nkyero. Na mi wi ya no wafre so mama baba no
8: wafre. Ni busu ya sofo.
0: Oso ya sofo ye kono so sofo ene dia sofo aba mele yisu o an so enya sofo nyina na sofo opricho mu fresa awu debi hello asundie nka wo
9: nka wo so so
0: enwo te sey
9: o wisu adom
0: na wadi fo be na wafre mi
9: odi fo abetimensa
0: na ga ze fre yi
9: ka ze fi fantastic
0: Yani aye fantasy ye. Anapoma mimi wunshia wate.
9: Okay.
0: Anapoma mimi wunshia yade yade bi ebetwa yade. Brana me mame. Na amowa amowa nkade ana anya hospital kone bra.
9: Niko aje kwa munshia fo.
0: And media makasa mame se. Ama anya hospital kone bra na wankade. Yo
9: mate.
0: Bra. Na minyi saa die ni mfiri ho na die da ho nso minyi mfiri ho
9: okay
0: entomo so bo na me ye entomo so bo why
9: okay
0: me da se mami nhwɛ na menche amamfo ofle na ne tosh wait resa na pawodifo tanase ni yesu nsunyuma kakaraka ne dia bwanya mema yenyuma guom so obi tie ni wodifo abetmensa ne pacho ne ba wo kane na wo kɔde apegya kɔne na wo kɔde apegya ene wa firi ho wakora na wo ho wakora na wo kɔde apegya wa wu mom de wo ahinkro zen feeling station eti wa
10: hello so good evening
0: lo wie do fete no na ebu aso wadam lo
10: aso malini
0: me da so kasa akora de wo kasa fere hin
10: Kwaishwa kumase di chemso.
0: Mbo, oka kumase ni wafade chemso na anka wanka mekato. Mbo, pacho ni wadifu wabena wafire mii.
10: Kwaishwa si.
0: Wadifu wabena wafire mii.
10: Sofu wapija.
0: Sofu wapija. Abati mensa mbibwa.
10: Kwaishwa.
0: Ano pamamini uishia wate?
10: Kwaishwa.
0: Ano pamamini uishia na ninyadi ya mawai?
10: Kwaishwa.
0: Oba, adie bia eye... adokodoko die bia to ba ko pebra why
10: kwesi
0: ya woni je hu nya die me meso die wo woni je hu bia to bra
10: kwesi
0: na men return ya die bi nto so ne kwa mi ni nyi sunsun boni bia e beto on firi ho why
10: kwesi
0: me las o wase de cham so me kire me kire kwan me de 5 minutes na ka na kire me kire kwan na mahwe na me ne wo gidi brown asori nkonya so brown awade nto wadu nu wate Una usi kasem nosu. Ewlade mu ubi ya ntu nti ya wa abiri ubishi ya wada. Ewlade ma watamfo joshua wa. Onfe unsi ya wenenimu. Mwa mauni ishi ya wa. Na debi ya wado onsatu ubutu mwa. Esibi ibisho. Wenyame mani ya titrufu wa neena ntie. Eni mwenyamfu onso mara wa kwenu. Amen. Ugidi meifa last one. Wina machereche mechira kwa anana ya sole. So first of all, I run. Hello.
11: Hello,
0: Shafo. Aha, mame, what to say?
11: What are you doing? I'm sorry.
0: But what are you doing for me? Shafo, I bet me,
11: sir.
0: No, Oba, I bet no one for me, sir. I can't wait to say what's a couple of men wearing him. Now, let's have a full way, sir. But I can't say free him.
11: I can't
0: say what I have to
11: name.
0: Go, swim him. Hey, why are you? I'm a man, sir. What? Ama pama mini uishia ni yesewu niye na mnaate wano ya buu niye magu enaate ho ama pama mini uishia miwia freno ofe letawa mami nchira chile mechira kwa freno ofe wae utisi mama baba freno na minkase minchira
11: yu papa
0: ubefuka nabe siku masesu wame run about eti usu wano mwa busase ope ahinkro first na ya kano ofensu ahinkro o enenko enka ofensu bi amata no ofensu no wode no ahinkro so de no ho kro eguko aho de chere ya de kro bi bata na ansa na ehunu kro e bi sida sabete se hoy ya yi ofensu na fra ahinkro ahinkro ne no ho ahinkro de ho etu de wo so wo pa ahinkro ka so amebra na ba to bi abebusa na ahinkro ka bi obekere pacho meko kumasi ahinkro ahinkro obi abekere so amebra na ikegeti anso nti na office na nimi ho busa ahinkro ka ahinkro kumasi ahinkro kegeti nti na office na obi oton niema na wo ye driver obi a obekere se funwei ahinkro etu sia utina ofi ahinkroka enimua usi ubesu wa zim feeling station ewe kwa anosho ufiwa na woko ofinso mpacho nena unyendru ofinso unyendru ahinkro etu mesirau ema ye ufa winko dula ahinkro nyasa awobe yera nimi ahinkro fie na asasene kula metesu wa meye ajumano Enya inkrofu asase so eya dana sefu asase so na na tene hene na asase ne die mame ba ahinkro no ahinkro kwa no so saka ne na abetrente na mede ahinkro abata no ama ahinkro aya ahinkro amemua ye duo no amemua ye duo awade ne ho no etefro ka ewo so amerun about odi from patcho me ba ho usi me duo so amerun about amenya ahinkro ka na menka nchere mate na na driver ne se omi oyin si me kwan ni mu feeling station na wan yin kro kwan ye friend zen no zen it will see you abusa baby etwa nchanse no it will see feeling station abusa won mbe bia se bi patcho feeling station na e wa here messi patcho he fa no twa nchanse me wo feeling station na chiwo ana wuko wura nchanse fo no won mu busa mu se e patcho di fo no abetmen sa na wo si na so dan wa na obi abekero de nya me se wo si wo zen ho unya sipe busa baby etwa nchanse ne ko bo medin abetmen sa wura baby etwa nchanse no bomidin abetmensa wo mbekero asore dan ni si wo ho bra kageti anso empty office ne no busa se wo pe ahinkro ka ahinkro ahinkroi ahinkroi ahinkro toboy ahinkro toboy ahinkro to tram baba besi ama fahu dia ba wo nyira da anapame hwe ni wate the time na so amen sorry ama sofo safo ene odifu odi ho nso aba it may kwa freme na me no won kasa anopanso wo ba na do ka ba udu su amran about wa ahinkro kwan no eye tetima road kununun aflancho ebuo hu mekro kwan no eho na sa ahinkro kwan no da haya wo tena trotro mu a eye 5 cd as 7 cd na wa bedu o kono wo firi su amran about 7 cd as 5 cd wa bedu kejeti anso mti onto so 7 cd as 5 cd odi e wosu obi su o zen kwa to wo ba na yera me number ma minsi so na wa frem 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 Ipacho ana paya blosu besu wa zen feeling station ahinkro kwan ni tetena ahinkro kem so anran about obenya ahinkro ka kejeti anso empty office na obenya of kumase ahinkro odi anso pe kumase ahinkro kumase ahinkro kumase ahinkro ti unko dru ahinkro fie na waka achen so besu wa feeling station na wa ahinkro kwan ni mu wona ye friend zen no ti unhuna na uwe fie na wa frem twedegu wa de so so ntemi ntwede nso a na so ama na ka trim zin filling station ahinkro kwa so amapa brantem na mene wo entrance na yeni enkomo metamo no enya so me so ne nkonya so na makọ ensi yiye da ne da nyina na ewade nka ho omo watamfo nsise nyina mu na mu aso odwie eno so wo de mu ho nwenye nso hwe mfiri wone wona nanu wa utwa anu anu ewo Yesu Kristo di ne mabompae amen meko freme na yeni nkomo so wate number ni 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 me ame papa sofo safo akwara ene di obesi e oba e wa mo gidi bra ta machia o fi ni wa wule machia o na me tese fo o nshira na wi ogidi na me nka ho fanyu mtu ma papa e na wo ba ba ba obi an frem na me wi wa wo frem bia frem wa wo ba nso a wa yere bia nso na wa fre 0543 29 44 80 ba ba
12: okay odi fa bet na ati nka sa bi odi fa sorry ti ni beti ma fre no na
13: I
12: mean, the car is so old, Fran, or my
13: friend.
12: Hello. And a part of the
13: Arab Shire. I mean, we see
12: what the car is so old, Fran, or my friend. What was wrong with you? 1045 FM. Also, with my friend, for Sister Nafi, only no Eddie A. in common.
13: I'll give you a chance, my dear.
12: Eddie for my dear neighbor. It's me. Only the four and Cassis is here. Oh, is another one of the children. And I want to, you know, it's a bit more.

0: my ade hye Ghana mama baby bia ehwie wuti menka mema wa ha na mimisa sedie wapo mu esi etie adum bi abo adum so ama enen so ade hye moje bia kasa ama yekoda ye na ye sori abankwam biem emoje die omafulsane na asedan ko a na ye de ma obo ade no ye ka twa ni sey dana se ewo nia oyema ye da ene da mema wa kwa baba bia wutie mi bia mo amotete musuto sa huduo mu afitafo emadwadifo mu odwa motete kwa ho to wade ye broni wa wufo mi cheche mu nyina titiru aye kejet ye dubai inshaba ne wisdom adaroma wa bia ya tumde de eti wote menka sabre ya na mechechea munyina mama juma nyakupo wonshira de muyo bia so kosise na me nsabe ba pa mu aye bepono na de mu di juma bia ya to ama no asa ayisha 104.5 juma de no ya to di no bra no waje so se no ne de wankasa waye ho na wabo midi ede ohima bi ubo se di no a me se metwa miti ama wo mecha wade ankazangaza wazi ase necha se yekwe ni ma no mu don't ni abajuma de yi ya to apete baby bia adum tv ya wazo ye ya dem din din din din din fao tv ne tuho na efa wani di ye chi na ye nye mani nye fe sansu na facebook no su ye dem ewa facebook ubo inshua 104.5 arefuwa ni wohoda da enti wudi anese ube she class captain school prefect kanti madam wanu mnina ye ready youtube ni ye inshua tv TikTok no eho na me di wu gina me sisese ye pese agina ba bia wo hwe ye ba bia wu gina bia betimi ahwe bi what you say introdu TikTok a na wabo inshra 104.5 ye dem wo ho na wabo official ohima b b no ye b e ko sisi a wo bo nsi ye dem din din din din din eho so power tap na share fama obi abegafo ni nyina ye crowd wono matena se enti ye kwa no na wo wi aduane na me de ma wo mesra wo ye obi die yie na wo so die aye yie me de kakra wie yi me de ma wo nyina no wo bi die wo wo nche ya ye ni yie eti kaka me ka che wo nyina se never look down on others. Bullying is a sign of internal insecurity. It makes you weak and an evil person. Woma wo en wakofo obi basa wo ne ne betena akoda ne teachers bi owo ne tosu ne nimo nyam se bibi akokito obi mu na akofo ani friye wo suro se wo be pa oba be chen oma ne nti enta de papa kra oma ne nche bi eh wo di ne ni wo aduane a wono wo medie no pese sa nipa no obedi bie mu di mu wo di gare mesra wo ye obi die yi obi ba be ma no wafa na wono ne te se kunu enti adwuma funu bi ana de ne ye die nsam fra bi ana fra wonum na wo ka kire no mesra wo ye obi die ye obi yire ana se wo yire a wono ne te obi ba no ena wo so akofa ne se yire ku tu dwuma nyina wo de ne ye ye obi die ye na wo de ye yi ewiase ewe ekontwa mu e kwasa ba enti mesrew bo modern se unuku down on others inipa nyina yepe awochire bi nti na bi enipa no hunu sa e ha obi ni amane ya die bi nti ene mesa nipa yi hunu se ye enti mesrew ye nya nipa nyina yie ofo obi ade a je ni yie na debi eso beso aba pa bi e de amount the French Messiah the guy friend say elaborator the ever man she say or your dynamic man the man of all languages the man who never lost in town what I say who you so my brown kwa what I say or cha brown kwa what I say pacho oh yene
1: bon
0: au revoir hey
1: au revoir de nse me bye bye
0: hey Hey, nami. Okay, ça va?
1: Ça va très bien, toi.
0: Vous, ni a nan pese pe chese, yen yina ni yon ye. Ti, vous, yes, yen yina yon ye pa. Pacho, never look down on others. Bullying is a sign of internal insecurity. It makes you weak and an evil person. Nti yo bidye ye.
1: Bon, merci.
0: Yeah.
1: Le sœur, c'est vous les garçons.
0: Le vous, nous bien.
1: Le seul de vous les garçons.
0: OK.
1: Mais je suis un cher Hades.
0: OK.
1: Otimase. Le seul de vous les garçons. Les fatigués.
0: Fatigués.
1: Les fatigués.
0: Fatigués.
1: le fatigue le sou le
0: sa ade na wo hwe ho sa ade na se se wo re wo ba adwuma na se wo ba hwe nipa na ni
1: ti french na america no
0: yenko
1: yen kire kire manfo se ye sika french because ye ne french fo na bo hye
0: yeah en tokwa bi amba woni nka kwa ti niko ko bi holidays kaka yeah
1: ana wo kire o mani bia o school ma obeye obehunu french kwa kire ne ne fefo
0: ni teacher no yeah
1: le fer le sou le garçon
0: yeah
1: le il
0: le il
1: le il le il la produce
0: ok
1: un fatigué
0: fatigué
1: mazé
0: mazé
1: ouais
0: mazé
1: ouais
0: mazé no just say uyo uyo
1: yeah mazé
0: yeah
1: le mazé
0: ok
1: yeah
0: tire mon yo quoi
1: naima
0: yay
1: ni pas bebre na ya say ujo hudi anu abodi oni pa sabe mpredu ya sabo ni mdi oye ni di ode onu na brabo tuho na adwento na wuti di amamfo aka na ohwe di amamfo ye na ni manke wadu akire wu
0: yeah
1: enso wanfa wo nyansa anya adwuma wuti di amamfo aka na ohwe di amamfo ye nte ba sa pe na na hima wo conscience anya adwuma bi amamfo na ye otise rumu ente sa ma nipa bibiri aware ase omotie no onu ni nyansa ne ability ne you focus mind na wo oh ye fa bi bi social affect social affect
0: e no ye dey mame
1: we go school
0: mo say social
1: mo bi awan uss there social affect
0: keke unti mi nje
1: yeah nipa or personality
0: yeah
1: ye fa ni social affect
0: ah
1: just some point in
0: our home
1: that's all enti e ba sa de wo oh enti e ba sa de wo no utimi de ko enye bibia
0: enti ese enye obi die ye
2: sama wo kan ye
0: ah
2: wo tra se bi anaso odo so ka le topic
0: oh munyi abote
2: wa ka se anya wa so cry wa na wo do so ka
0: sama wo ka abote
1: enemies of progress
2: enye enemies wo enye enemies
0: ka se le le ese se
2: ah
0: ade
2: ade ese ade man inji wo da ba asamra wo kan ye na wo so ofan ko french
0: ah
2: enibebrebe ya wa ka wo so
1: dana ni man
0: social effects in the health
1: Nai ma la dis le fida
0: yeah
1: c'est un produit le parler
0: yeah
1: c'est un produit le parler so ye o ye obi a o ya gains
0: okay
1: the un produit le parler
0: le parler
2: eh
0: parler
2: bai
0: parler so che se obi kasa o
2: na o baba no modu
1: me pa ya na me ba
0: o be kwa ko je droba na je dru ai
1: enti nai ma ya sa sisu ati se nyankopo awia bibia
0: jo
1: wa ye ne kama
0: yo
1: na ya ne ese no enu ti na me e bre
0: okay ka bi kaso se de mkan yen no kan mi anso ba hunti bi de enko
2: dem se wo bo fo wo kan ni se
0: e o enti ka bi ka ho
2: se wi ase ye
0: yes
2: dem ye no bi de ye de se se wo se de wo kan se wo no bi ti ana se pe ni e wo dum no
0: yes
2: ade bo ha wo bi pepper is a black wo ni bi ko wo mi a wo ko ji bi na to eh simple as abc enye se wo ka se wo ni bi nti no na wo ja de je o bi a sister ya obi pe police abaa
0: ba chiro se biomo kra ye nton bi ho
2: ye nyi ni sa ye sa na ni ye no sa na ni ye no so se obi pe police abaa dre as the black no what one man no na ayonko fana ye den na ye adwuma ti obi tu ba o so pe batim sa o so ni bi o so safia obi pe batim sa ana na ti ye ye ni na ye ye ye wu ye
0: na
2: de odo aba
0: okay fabi so se nko
3: Na mi chia telefoni hifo. Ya mi kanyi nane se yo bi diye na udi ya yeno. Nye se biya wu diye na se eye wu a personali diye na beye yu. Eye wu nchima
0: asa.
3: Ucha se biya tuwo.
0: Kama umano.
3: Yes. Se wu ene oti mi yo bi diye ya. Wu ni mbe biya wu so umabi beko kupi yu.
0: Yeah.
3: Enti di obe go sa ube chano wana ube bo atuwa mu. Sa edi wachi sa. Enti ya na yonye sa very eye bawe.
0: Okay. Eti ano ana ya cheche mu e de akyere wo no. Na feedback kakra wo ho. Eno abaya ya ye tena ne nkomo so a ye boye yi. Ye po dwuma die no a mene ne tena so one on one wo office no. Ensemia no wo ka eno no bibi obi tro comment section kwa se. Eti ofa 70 year old man ana ye den. Pacho ye nka 70 year old man no a wafa no ne problem no. Na emom on one kasa na dida dida. Wani we wo share we ena na mini obi a me ma me yare mfa ikosi a ena ani nipa ba kwetena ye wo sa be share obi okuma se eno hu na ni eblem ni senti sa me ma ni mienu na chi ena wo be jampedi akọ 70 year old man misere mu e ya mu nu di jumedi na chi a mu nfa ye di agro sene di na nso obi bada akye na ɛsɛe no akwadaa no wɔ sɛe ɔsɛ ma ɔka kyerɛ me ne sɛ ɔsusu mpo sɛ papa no ɛyɛ ama ne yadeɛ bi firi sɛ wɔ hɔnom a sɛbisɛbi ɛma yɛahemfie yi problem bi wɔ hɔ a ɔntumi nka ɛsɛ ɔkɔkora bi ane ɛfa
2: no
0: ɛyɛ haho
2: meda
0: na wobɛfa yɛ tɛ yɛ sokora mene mfa hɔɛ
2: na adwene wo ne tim sɛ meyɛ single parent ɛti wode wayɛ ase na bɛyɛ adwuma bi
0: ɛyɛ asɛm o
2: dabi
0: nti meserɛ yɛdeɛ yɛyi yɛ motive nyinaa ne sɛ akɔda na yɛbɛhyɛpi n'abrabɔ na woatimi akoakɔ n'anim wobɛfa 80 years 90 years na adwo sɛ baluu na wode bɛdi ɛno deɛ hɔ deɛ that time na mmada ɛnyɛ masɛm ɔndeɛ ɛti baabi ana ɛemphasise match ne yɛ sɛ yɛnim obi wonim no da na obi kamfo no ma wo ɛne kora wo sɛ wobɛware a ɛma wɔ sɛ hɔ nko a neɛyɛ ane na wohyia wo boyfriend a yɛma wo nko yɛnhwehwɛ mu ne yɛhwɛ sɛ bɛma no a wɔahyia no no yadeɛ bi wɔ ne ho anaasɛ ne ne ho wohyia no apa ne dɛm na ne ne kɔda
2: wodeɛbiwɔhɔmenim no na wɔyɛ sɛ ɔna obi bɛware na ɔmkɔyɛyi no ɔyɛ ss ɛna asɔfo no ka kyɛ nsɛ mobowoa dɛ ne tease wogyae ɛfiri sɛ woawe a wobɛbrɛ wo life mu nyinaa wala bɛwoɔ mu nti saa ne ɔma no nyinaa ɛhia
0: ɛyɛ sɛ moa ɛne deɛ yɛyɛ anamɛ
2: biribia na ɛhiri baba o
0: hwɛ
2: ɛnyɛ biribia na ɛhiri baba
0: ntiɛ sɛ yɛnya mmarima no a te sɛ awareɛ deɛ yɛkɔ akɔhwɛ yɛhwɛ blood group yɛhwɛ sɛ yadeɛ bi wɔ nnipa no ho yɛhwɛ saa nneɛma no nyinaa na boyfriend no a wowɔhyia no nansɛ yɛ a wonna kɔda no sɛ nti wobɛnya yareɛ no a woanya
3: wonma ɛhɔ no denkɛ yɛnkyerɛ biribi sɛ yɛka sɛ wofa boyfriend wokɔte no a yɛka sɛ nnipa no ɛne nkɔda o
0: ɛno deɛ ɔkɔfa ba yɛmpɔn ne o
3: nneɛ sɛ yɛbɛn dɛ maa me sɛ sɛ deɛ woka yi na ma meka kɔsi so ɛnyɛ woadwe sɛ wohyɛ abrantɛ no ana ababa wa noa ɛyɛ ɛyi adiɛ nti na sɛbi wo ne ne nam wote aseɛ
0: ɛti bɛdi sɛ ne wobɛkaɛ ɛbɛdi sɛ ne ɛsɛ sɛ wɔka hwɛ
3: yɛwɔ period yɛwɔ anumber of nnwoma bi wɔ hɔ a wɔ sɛ wosua wɔhɔ na meka kyɛw sɛ relationship no ankasa no sɛ yɛto yɛwo akyerɛkyerɛ mu a yɛwɔ steps
0: nasɛsɛ no wiase no some of the men of God are even advising the youth to say
3: ɔmonkɔda
0: kɔsɔhwɛ saa koa no na deɛ no ɛkɛgya anaa nkɛgya
3: ɛwo na wada ne signboard a billboard a yɛdirɛkti
0: wo ne kwakora ne sɛ
3: ne kwakora meka nyina ne sɛ
0: na nni bi kɔsi sɛ wobɛyɛ ho adeɛ
3: yes sɛ ɛno hɔ na wode hwɛ suban no ɛhɔ na wode hwɛ sɛ nnipa me ne nenam ɛntwam megmama ntwam megmama ɛnka ne saa ntwam yɛkyerɛ neɛ o
2: yɛnkyerɛ
3: ne yɛ yɛnto yɛma no
2: fɔ
3: saa nnwoma no ɛlast o wosia wɔ bia no ane nakɔda na ɛyɛkɔno ɛyɛ akɔno
0: bɔne nti mebo megye obi adwene no makɔ me nkɔmmɔ yi so sɛ siɛi wo no wo se na nka nhwɛ kɔsi sɛ ɛbɛyɛ ho adeɛ ne sa
3: saa na bible so sɛ
0: akyerɛ ok maame wo so wosi sɛi
2: deɛ ɔka no mɛsɛ megye tom o
0: ɛnde ɛnyɛ gye tom bate sei
2: wonyɛ bi sɛ sei ka hwɛ sɛ ɔmoyɛ tousand a nɛnte
0: ɛmu nine half
3: mema yɛ woka neɛyɛ sɛ obi ɛyɛ na woka neɛ atu yɛfo what is it
2: wona wotufo
3: wodeɛ wontufo
2: memepɛ sɛ mekyerɛ sɛ sɛ yɛtu ɔ mofo kwa ɛmfa
0: ɔmbɛka hwɛ
2: mumiɛnka no korɛ yɛtu ɔ mofo a ɛmfa yɛnkyerɛ wɔde no so na yɛyi vanu vanu wayi dada
0: wayi ne dɛm
2: wɔnyem bible so mmienu
0: wɔnyem koraa no ankɔ wɔ yɛ ankɔa wonnum
3: ɛne yɛbrɛ bɛbrɛbɛyɛyi ɛne ne
0: yɛbrɛɔhene ma menhwɛ woadwene na mehade tɛ sɛ wohim wo hyiw akɔ yi
1: ɔbaayɛ ase nyɛ kyinkyinka o
0: na woayɛ dɛ
1: yɛka hwɛ wokɔtɔ fufuo no fufuo bi a na ɔmaa ka hwɛ
0: na sɛ wokɔnyina na mo ɛtwa bi
1: mantna me se
0: wokɔtɔ
1: abeteɛ no abeteɛ wura ɔmaa
0: kaɛnyɛ wobaa asɛm neɛka o yɛse bɛɛma
1: no ɔbaa asɛm neɛka
3: ɛne
1: ɛnyɛ wobaa asɛm deɛ menka bi
4: ayo ba ware se me se oba ya si nye chinjinga
0: na be man so e
4: na wo ko jina ho ma obi aka hwe na wo ka hwe enye na we so aka hwe na enye na se se ya so dem an area ho a kwase afo nyina aka hwe
3: enti na wo so be man because of
4: be corridor ba aje ba ko me se na
0: he mother o de me ba
4: se o be man ye adwuma na o ye adwuma nya wo ka hwe na ohunu
0: sa
4: ye council ne da ye ye ma dia manfo tenas ni nyina ne se
0: e ndo mo test ne se mo chire man ne se mo nye ne se
4: ni nyina ne se obi sa be man ne se se Collins Collins o ye be man
0: Otu anya be man o ka so e be me.
4: Ah?
0: Ye nkwe yo le mti.
4: O ye be.
0: Abusi be be. We ye prelims e nkomo adu ase wa twen wati. Na se we obi ahia se mpa. Ye be tie fro sisi ani eko.
4: E bi sa o se o ye be ma. O be kire mu sei. Mhm. E bi sa o se o ye oba. O be kire
3: mu sei.
0: Asa ne me oba na me be ma.
4: Je je na ma.
3: Me na define oba.
4: Je je na ma ye oba.
0: Me oba me onu fo mu awode.
4: Enu nya ma o nya oba.
0: Na de onya.
4: Nti na mka se.
3: Ti
4: onya property se. Obi sa sori oba.
0: Aha.
4: Wo oba e ma asede e osepe. Onyabotana ma no chiro na.
0: Si o
4: sade e. Ye ma bi sa o se, ana councilor na bi sa o se.
0: Mhm.
4: Wo atinka.
0: Ti ti me ba. Ti ti ti.
4: I don't know what dream je ma obi e wo te wo te ti e ma men chira se minim. Da bi ti o jump into the congregation.
0: No, me se.
4: La jump into the congregation.
0: Ti ti ti. Me say,
4: mami nie
0: kra kra me di be di komo. Me say so say.
4: Ah,
0: enti eya ana enye
4: se. Me say, oba ya se nye chinchinga.
3: Ana wa
4: kwa.
0: Okay, enti utu fu say enyere.
4: E mo bia no wona. E ba sa na wa de say no na be mo wi say. Me say, pase afu nyina be kan hwe.
0: Okay,
4: chinchinga. Chinchinga me ko jina ho a, ye kan bi twen.
2: Enemre mu ya ye, enipa sai na enka.
4: Ene na ye fa wu ni pa.
0: Ah, I'm sure Facebook, but me back in can comment say, me ba.
4: You send me ba so mo, o su su say. Asia bia fa bi.
0: Order. Yen kan ha na o munyan. Mama kan he.
3: Na
0: me meje wa dwin chere say, na me meti adwa common because as same way no. Ya ante ye ho asia ye nko, me de 7 minutes. Ana e beje wa dwin chere say, ma me kon kan ni other regions, me makuma say. Neko and crime. Voter region takwa district nyane obia mfrebi. Yes say oba eni kwan say wode wo huka bema no ansa na maware bema no nso eni kwan say wode wo huka oba no ansa na awade na baso me mama say enei ebi ni wo lady gold ene eye evangelist say hwe saa na yankopo aka nti ya bra wo nso se ne say mame hwe wadwe se me ba wo 03220 me ba so yankopo Yanko
4: wo ka so
0: oh me na da me ya je da na me host she anya 03220 835 81 8283 but your mama fa ye ko enkan 03220 835 81 8283 yenye obi a mama mfa no ntente ni enko hello
5: mama sha mo fa me kemu ni na wo demo
0: yo how do you baby afefi
5: unye mama ko je choose ni af me
0: kwa jo wo se ne se
5: ma mi pi ma di se pi to kwa ye nkan hwe nkan ni wo ko mi ko mi tatale a kan no kwa a na wo nto bi ne ye bi ni ho a o ba nya ayi bi ba ko wo ko to ko kwa wo nti ka ye ntu ma me ni se fu ni ma emi nya ba ni ya nya ba
0: ma wo bi a nkan hwe
5: da bi ana mi ka ka se wo ko to mo ta na se ko wo kura wo nti ka ye ntu ma
0: Wa ya na.
5: Ana pito kwa na dide pito ko to pito a. Ye mo ka hwe.
0: Kwa jo wa ware.
5: Na ka bi bia.
0: Da bi wa ware.
5: Wo je wo je je ya je na me che ma gen.
0: Eh me se wa ware ya na.
5: Ba na mo ba, ba na mo ba ara.
0: Oh, na sa di usi mi en ka hwe. Wa ware.
5: Me se babu na che me ya ka hwe.
0: Ba dia wa ka hwe.
5: Me mi ya ka so go ni ma pia.
0: Yo, mate, ni onko ye ni mla mehwe ade. Hello.
6: Hello, mbacho. Mpada me program member do.
0: Yo, who do mpacho ete wae?
6: Hello.
0: Mna mpacho ete.
6: Hello.
0: Mpacho ete wonka ete.
6: Hello.
0: Hello.
6: Oh, he ma mo ha.
0: Mejo so me do udi be bia frefi.
7: Free Central Regional Sable. Me din din na yawo. Me chia biga fo nyina. Na ohima kane na na yen kan hwe no. Me pa cho se me ware bebunu. Na ye ware bebunu. Ene mebunu dodo se na wo ho. Ye toso mi enu. Kane na na yen kan hwe nyina. Na me kredi eye aduma. Ene obi tumi kwanyam na odi akọ ware obi. Na wonim. Ohima ene kredi eni wo maani mu nti. Sadi webeko so. Obi abetaso obetra ye hun sen. Ampa. Bano ono obetra no. Uye no kwafu. Ana unye no kwafu. Beman uye no kwafu. Ana unye no kwafu. Because kanenu. Niye nanani ye papa nemu ya mami. Nemu nbembe kishu o se. Obani be dini huni be kipi ni bebu. Ako sise bema beba befano. Bate ne utuye nufu anukura ano. Ni obi ya gejino. Na wote na. Eko. Inti fedi yankwa leyo omu huyo street iso. Omani ebe nimi abe wa aware. Inti sa yankwa leyi. Na ubi ye gubi abaya 3-4. Na uko 4 ba otise yi. Nese wu katina mise. Wenye oba oye kwenye e kwa kwa ware. Inti bie nkanje ya. Oema. E di problem beba.
0: Ok. Inti umupuba kanje on.
7: Kwenye yese omuma kwenye. Ye kanje. Iti iti ya.
0: Mate, ye mkwa ye ni Mr. Obra YouTube ni ye Insura TV tutumika na ade bra hobetro wusu wa jene na menka ima ye mkwa hello
8: good
0: afternoon mendo wudi imba vya ufrefi
8: kazafi bono wiji
0: ya nuwa maonesu kakama me
8: kazafi bono wiji
0: yo pacho ye tiyo
8: pacho bimba ni kansila no ono ni mame ni papa omu kanwe ya naso mwai kanwe
0: ya nami niho
8: aa mkibisa anu mkibisa anu mami papa tombe udo omu kanwe ya naso mwai kanwe
9: mwa bisa anu so anu anu mso mame nene papa omu kanwe
8: omu do omu kanwe omu do omu kanwe
9: le nome ya mwa omekura mene
0: nani mwa omu kanwe ok iti wa senu wa niho
8: ami mi de da ma mi ka cho mi so mu kan re
0: ti ne kura kura ne se wa kan re hello
10: hello imi bi
0: afu di da bi afu fi
10: so ko bi ni ka sa fi konango
0: ti en ti o ko bi ada wa de o
10: ba so da bi ka ta ka na chi mi
0: afra ye nko e
10: de mi ti a kan se nka hwe ni de enye ya odo mi nga re de but me ko fo mo o ma wi bi no so ma che so mi ni na ni se uni ni pa no eh have sex before marriage ma ka de fe no trust if you ho
0: kana
10: but o se
0: wa ni ne
10: hello
0: Mr. Wankasa, what can be a Rihanna?
10: That's what the other room.
0: See, we are virgin.
10: Hello, ma.
0: We are virgin.
10: Oh, but some of them are not going to be a Rihanna.
0: Now, they all come in, will we?
10: Oh, but so, you know what you see.
0: Why, you
10: know? But you know what you see, you can't hear that.
0: Oh, waka rende, waka rende, di waka rende, wane mkofa? Ye mkwe? Mame mfa?
10: Ena wane usuba usu itina? Ye, ente matitina.
0: Ye waka rende, wane mkofa? Masu na meme mkome nimi, hello?
11: Hello?
0: Menofu uji babi of...
11: Pacha, medi abu wakari mangoti babi, mekasa sui boku, uji asa na gadiri.
0: Ya ci aboku afu nyina
11: yo umasa beti umasa ati na umati ah baja sema mtu sio na mtoto mdogo yo ana
0: beti vino oti fa last one yenko hello
11: ah yo wona ni sio sio ano mara na abani ya indo ni mbaya akwere indo ni mbaya nchi
0: kenyo ya mko ya ni mipacho for last one na menko ententem ame last caller hello kuni baby of refi
11: yutaku
0: Patro yenti wadwe nkyere.
12: Patro. Gaga wita okotoka. Okotoka. Eto ujani ka na hwese. Ka ni eya na anye. Sometimes oba anu ana bema anu. Okowaya. Eya se. Oye se. Obi bema esusi oba de anu. Osiye ba de anu. Enke eya se omu chwa omu fiyete. O, wenye ana wenye. Ansa na ware ni bokosu. Ba, enye sa okoware oba anu. Ana okoware ba anu suwe sa. Enye. Sometimes na problem ba. Otu ni neshi. Enke eya se omu sa de anu.
0: Okay, this is another topic for another day. Yeah, say reality no, the young people can hear the edge, and that's a month for the soup, carre, sir. I dress over. Hey, Uber and a friend of him, I'm going to go to one carre. Mente unka ho.
3: Ese mpanjo ya nyabone. Ninu ya ni kunna aji misika.
0: Tunu ya ni kunu
3: pacho.
0: Ade e ba ne sei.
3: Aso mun to asa so.
0: Ajua. Wani ya brese u be kanse mana u ba so ni e be ya djuma.
3: Pacho mun ya be sembe.
0: Ani mi e bibi pacho.
3: Ninu ya ni kunna aji misika. Me na me wuku masin na me so mun to asa so nkrama. Ena ninu ya ni ku bisa asa se na bo. Eno kachi ni funa ni kumifire me se papa nisi yipi mende ena msu odikaka hambe ena msu hambe ndi mimi eno wasi ome papa nisi yipi ena msi ni yipi bia mate timesa ndi mufu wate haba mamu di ama papa na adika hatu wasi ene chiana kakraka ena msu yu ena msi ndi mufu wate mende mawa nchi umu wana bema nasa hafe meka chile mse papa nisi uhi eni sika ena msi ndi 20 ema umu Mama no safra mi se papa ni sisika no ehiu. Ana msu sa. Yintu ameka ndudi emehwe de meye. Ti niye na minya 10 million msa de kan omu. Ndio amka cha ni se sisi ya sasa ni pipa no ewe. Ana msu pipa ni hu. Ana msu sa. No se ana msu sasa de nkan sasa de unya. Ni nyina ni se obisi u dan ewi. Ma ba betin. Ana msu sa. No se. Nti opa se wu ye de si dan no si dan na wa betna wa di wu obi ani pipe si bia ana msesa msi
0: na na wu wo he fa na odi sika ko so won to azaze ma
3: kumasi
0: ko nkan lo fa ji sey
3: e ba cho nkan ho na meti e ho na ne ko bo me bra kra ho na me di tuba e kumasi e ti me tuba e kumasi ne ze ni ti ni sa ko because of me man no mu bo so na e dan sem so e ha me
0: o mu bo so sesey
3: me wo bo so
0: Nana ukunu we.
3: Let me worry. But bema nana we. Nene mi yena. Wanka ware sem. Anchi ni binti. Nami ye me toni mo kantamantu. Iti kufuata ame mene mi yina beshe. Ena. Yesi sade mbe kumasi na mede ba. Kumasi timba na mdeme mbani bae.
0: Inti unu eye dene ba utrimse kumasi ya unu toa sasi u kumasi ya bro nube bie nsasi ya buwaha enka ya waya manu ya huo mwamu na udu usike ya mani nupo nye wana ukoto udu usika ni mani ni abine ba utrim
3: siya dinti ya mani ba misi niseme kota na hono ni msete na misi ya juma isi enye sikafa inti na mami ya senye saadi ya mako toa sasi u timisi uwa ulu kwa mkoto na mua ibi ya metuwa ya minye siketi miyake mbano
0: Enti, who they send a dig a quire no?
3: In the 4,000.
0: 4,000. No, sir, so I send it for him.
3: Or see what Casua nurses.
0: Casua. Jew. And actually, was our friend was as I seen Rano Ababanaka. Now, sir, the sense also.
3: 2,000.
0: 2,000. 100
3: Enti, a chair was our friend, Mr. Papan. Is he with me? Is he coming soon, Miska? If you mean me, if you mean me, I tell me that I'm Sandy Sunday. Ene ye 7,000. Ti mimi kache ni se, asasi mtu wa weo se. Asasi, pipa nidi ya jise miyame, pipe ni mwona, jise miyame kopo ye. Mfui, isi anka sadi ni jode ni isikawu, na me mamu kusuku kwa anu. Ayane, bimba me pose, mitini si wawu, mwase saadi ya. inye skade nyesi dan usi dan no na betene mo enu mba bo ke ma me shume yamanyo se ni misi dan na misi dan no ibi enu mba bo enu afra me se me pese ni si dan ne dia eni obako asase no so mo akobo foundation
0: pacho me ba frankis facebook no a ba bia mo se yedem no yahwefo ne bo ho a pacho a high school debate ne da ho comment e ba ni nyina nti ti mpacho ene bei ya juma o yesi ji se musku oli ko down ure su ne ba hawa bre youtube na hawa ba beshe bewe yo bra bre nti minim se de ebe yenu die nti uba youtube anu obo yishwa tv na wajoy niye ewo ho sebe ya umre pi sa yishu beti miya pi ninsu ama ya franki siye bepe pacho yonko
3: nti sabi anu wakana sana kisho mi dema jwe maano ena miye se saadi ya eni edia na unu su anyawo metoye na anyawo surada ti odi anyawo ebe yen ba abuo ina misi abuo na unu misi abuo mami ena ukubisa wasi abuo metalen 5 ena misi mati
0: nini na nasa sinkrata ame kan wansa wansu umu omodi info kan kwa nkan kwa hwe bebi asasino wo
3: eko huku huu bebi eda
0: huku huu asasino wadu huku ahinfie
3: wafumia huku ahinfie
0: na edia na unu asasini ya udia
3: se mi kwa ono si asasina wa batuwa mami ini ya furo kani kwa ono si asasina wa batuwa mami
0: boka sana sile wa furo mami unse comment ebe nina her voice is low please can you speed up or se macho your voice inti pacho so unse de mzika say
3: inti ono kache me say masasina wa batuwa mami na sasini mi inti ya traka ya mni ya kwe ya kwe na mkwe ni kwe sune ya mpa ee chese watuwa sasina
0: na yampa de na ne mane yampa
3: se de me na yampa ne se me mi ku husa sase ne da ho
0: no bi asase da nba bi ne di nkojina ho se ye ode anu age di
3: o se mi se ni ska manzo nto mame inti mi de me ma vi mu no nto ode mi ko so se ye me dia
0: tu ko so de na ko hu o
3: ti bi ko ye no ma gwa gwa hu ve na se inti bi bi a go so ma to wi but inti ana mi ntwe nwi e kura na ode mi ko so inti mi start se na me ba inti mi ba mi start se mi si na ano kwa chama sa bo 1005 na no so ni ni wake se kwa o magi 2000 enyu anya da ko fano mbe yen ana mse sa mse ni mse atina mko ji mu ana me dia ni abo ni sika ni na esende no eno so o de osen sika no ni saka ndo e fichi na kom o me kwa lande no so na mse mate
0: ti o ma abo ni ni e dia ni abo sika sai na de sende no
3: se wasi wane ne ni weke sikuwa mbeji 2000 ena abu sika 1005
0: sabre nana ukumasi diya juma nana uye ntila unye sika se nene shu 1000 2000 4000 ne kosa
3: na uye siku fidi
0: mwana nana uye se mufanku wane muuni tintu batu sinu mwani uye bida ok ya to sende
3: enti ena mede sende ena wasi wame kwa ye juma na msiyu nti efu wane diye obako bi ya na sika no frame na me send bi o so a me se mbese me ba ho o so wo di ja na fa send me na ma send no nti sika bi a me send ni bi ya no na ma twere sika bi a me de be send ni bi ya na ma twere nti eto me bi na so a se de mi kun no eye no me pese me ya me ko ho na me ko ho de adwuma no ma ye adu o si di nti na me me ba no ma frame na me de me pe besna kwa sasin so na me se adan asasin me na mato o una me ma oto ma mi enti mi asasin wa de adan enti na se me kwa sasin so ese me frew ese me kwa so na bu ba bi a wa ya dwuma no adu o se de bi u ba ne wa an frew me ti me kwa em ko du me kwa me frew wa ni mi nua na obi afa me kwa
0: ni mi apa
3: me na me ba papa ba ba chi ma nan enti me frew mo na sa de esa na ese mbetan VIP na meba nti yana me ma lebe du kumase ahumachino ame kufi mu du bila efele minu ya na msa sa ajwa nana na uhunu kumwe sa wa sista ade na msa ubi ya meseme eba honu apa abe hebe ebi ya juma na umaya edu ejebe nti na mbedu wa mefre honu asista na minu wa na mwakasu wa juu na msa uwakasu wa juu msa se so uju mkwa na ufu ni kita untubi fre wa yasa ofa na utie na mkwa sasame bia oka wasi mehu ana so ku so me frɛ no so anfa wasi mehu nti me sa bae ti fi wono me na ga sabi ti fi e wo ma
0: ti ko ye no ko hefa
13: me ko hu fie
0: wan ko asase ne so
13: baabi
0: adentia
13: se me ko asase me asase ye me ko onu me ko a problem ba wose di enti na man fren enti me ko ni fie ko se nka me ko si ne so na ko onu anka sa de me akọ ko du wa me fren no
0: na woni mbe bi asase ne da
13: o mini horo
0: hmm
13: mini mo no se di enti na mbae no adentia na me me ko asase ne so man fren no ti me pese wonu anka sa ko si wonu anka sa no anka sa de me ko
0: enti wo di kan ko asase ne so
13: nokwe
0: nko ko hu den
13: me ko ene mo si dan na du lentem
0: saa
13: pa chon mo si dan na du lentem
0: na na wo si ka odi amano no so e du lentem den si
13: ai
0: eo
13: ska du lentem you know e dan du lentem ti e du se ye de dadie e bi shim ene me ko me ba ene bi sa na se no be bi dan na du ni ye de dadie shim wa on wa ke du ska ni na no kan chere nọ sasa na si ai iki man kasa edi ba na wotwe echi no fami nọ si
0: wa kasa na kasa no we ni mre se mi because mi ta na nya na kwa kodi obi oba na mi tie hu
13: madam tie ni man ba sasa mi wo fasi
0: e bi sasa e kwa nko mo ya wo boyi ai ti se dia se we ni nka wo fie bi ni wa ba na wa se wo ni ebe ya adwuma bi wo ni ebe di nko mo bi bi sa e mi do
13: nti asem no ba we no ba asan
0: o me o we ni me o
13: me ni me me
0: sa yo
13: nti asem no ba asan
0: ni asema
13: mi ni an o ka kire me se adan no ehu eni me nyina se ya obeto blog no ye yi no blog no beto 2005
0: still ano na nkrata me ka won sa wonya won wo hene
13: dabi
0: ba wasi dai do lentil
13: okay
0: enti
13: o ka kire me se dadie ne workmanship
0: dadie ben amu de kwese
13: ye de she lentil no so ye di bu e nine no so ansa na ye bu
0: enti e da na how many rooms
13: wa wo pe na me wo
2: room na 2500
13: ai
2: wa room na 2000 aba 2000 no mi she boys kote
13: enti enti o ka kire ntara me sa no
0: enti
13: na ntia ne so me enti bi sika ene mo workmanship ni na be
0: omo de
13: omo workmanship
0: ha
13: se sa no wono ka
0: che oh mi se omo de
13: se workmanship
0: workmanship yon ko
13: e ji no e sey no si system ile ene no so mi ko ni lo
0: o tu aye
13: ene mi tu aye mi aka sa kwa na fro ka
0: u ko school do he
13: mi ni jss
0: jss sa u ti mi tro o di sa ye ka se tro myself a wetin ya tro ana wo de ka kaka wetin ya ka no me person me share there in fact want to change because I can myself have it in aka
13: me
0: what is your name?
2: My name is
13: Ojanopoku.
0: Where do you come from?
13: I come from
0: BA Hifa.
13: Tepa
0: BA.
13: I have
0: BA. How old are you?
13: 36 years.
0: Are you married? Do you have kids? Mami mani abri na mini ukasa no. Do you have kids?
2: Bisa so kids condom.
0: Obo
2: ma.
0: Dina ko bo. Do you have kids? Do you have siblings? Dabi fa bo fu ya no na mi ade.
2: Oh, he ma si te bo ma de katra ma.
0: Anya hwe. Do you have siblings? Mami. Do you have siblings? Siblings ni ade ya. Enti from day one na me kesra mami anya nkonta no na ha gana ha na yinyina ewo no de bia ye kawo se wa mu wani ana ho ho o ni dokuru bebu wonsuo madi first one $4,000 to dispatch over Facebook where you to the end check na me ngade e no na de koto asase na se aha ana udi 2000 koka ho aha 1000 koka ho aha
13: if you don't know say mean si dan
0: enti asase no 421 7000 e work as wa fa hen
13: nurses casual nurses
0: okay so 7000 equals to casual nurses okay yam ko yin enti now structure of the building building any ebe si no yam ko I also saying Evangelist Peter Bomi yoko. Aha.
13: Omubo amani ni eno so mu si. Tisment ni 8 bags.
0: For the 8 bags ni okay. Into 8 bags no man say.
13: 8 bags ni no man 1000.
0: And also 1000. Mami ke kan huni an kwantem na meni abrete. Aha.
13: Into eno so work manship aw ayi na dwuma na omoyen ni sika ona na nkola sika. 2000 na msin ni ma.
0: 2000. Ana de bi
13: ene nsuo nsuo mo mu ko nsuo sika
0: wa chulo ni nyina wa hana ana wa ma mebre ni yi mam na mem bo ni kontentem na me hwe be ma no enti me ba o ma me sadan ana wusie wa na agbo na ma ne ma me de wa chochoro no land amount 7000 sand amount 1000 stone beka 1005. Oh, minimum Obama me yanko. 7000.
14: Not me ba.
0: 7000, 1000, 1005. Stone small car.
14: Yes, 7000.
0: Sand amount 1000. Stone big car 1005.
14: What's
0: doable? Hey, not the one you meant to. Ko keep high school debate na so 7000. 7000, 1000.
14: 1000. 1005. 1005.
0: Stone small car 700. Cement for block water workmanship for block 3600. Where are they? And three, where is it? 36,000.
14: 36,000.
0: 3600. 3600. In foundation, what's the fee?
13: What's the giving fee?
0: Huh?
13: Giving fee.
0: And so I have digging fee 1000. 200 and how much you?
13: How much in 1000?
0: 1000, okay. Three higher trim. Yes. Issues from police station. Must any issue from police station? I was asking
13: now. I was asking
0: now. I know one you call police station.
13: One one you call.
0: One call me. Police need call and ask someone is someone. And for police station.
13: I think I can show up.
0: Issue from police station 600 Ghana cedis.
14: 600 Ghana cedis.
0: Foundation cement workmanship for contract. Contract where?
13: Contract. So on one day, on one day, I have no idea.
0: Onto a contractor or your building contractor. 2000.
14: Okay.
0: From block laying to window level cement, water and workmanship. As in 3600.
13: Any that dimming?
0: 3600.
14: Okay.
0: Last year, last amount, iron rust, cement, water, workmanship. Bound near the idea. Who bound you are? And a boundary, who see boundary with any?
14: Boundary, I am.
0: 6,000 Ghana cedis.
14: Hey,
0: hey, total now, I'm in a bono. Mr.
13: Boy,
0: oh, ban, what you say?
13: Banner form 2
0: DHS 2 Mr. Sika will fuck with the last of this money 3000 a bank was a scandal. Hey, that you 3000 600 000 to us is Kenya 3 billion 340
13: of the Kenya, yes, sir.
0: Nay, say, oh, total, yes,
13: we total 360 million.
0: 360 million. 36,000. Says, I didn't ask into your bar, mammy.
13: Yes, in the same, they say, as I said, mean to me, Cosso. Oh, mammy, people, no, of a flash, some like I am, or see. Ni mako tue sika 5 million wan chia mubi nti masasemu nti wanumi ni asasi huu se mkaibi ya ini sika nti mwafasona nekasa wajitu musu ubi tue sika no fene mwafana nekasa ya wasi oni mi ni asase bi aho asini aka di bebi ampe bi ampa me banko
0: sika no de man wan na dance fo sika na na se ne man bebi bi
13: ni mi ni nim
0: wo mi aba oni
13: oni
0: ono so se ne sai
13: o se o nya ni kwachi e ma me di machi nti bi gu na ni mase
0: odo ba wo de nke ni nko mama ya frena frena freno Mr. Collins macho bi etu mo na ye dance fo se ya fren wo de sai
13: Emmanuel Damson.
0: Emmanuel Damson. Ah, we won't find him one cry, oh. We are contractor, we company be.
13: So we see the number. Me the minimum baby we are.
0: Ah, so many.
15: Sorry. The person you called cannot answer at the moment. Please try again later.
0: Mobile head of our producer friend was so new baby out. Huh? We are sure I said they won't kick an ASMPA.
13: No crapa.
0: What did you not to Kramano?
13: Emmanuel Damson. Our worker, so up. Mimiane Abbey. And I'm discovered your sissy down, mommy. Na wo first kan ma me na me de wa ba ha afi de o mo fra wo su ni me be bia wo bia me sere wo ada so beto asase di mi sika ma me ana so di mi sika be ma me enye sa de de be si bia no mo bu sha fo bia ma me nchen
0: sati mu bi afi na so wo ye bibi
13: tuja be say Emmanuel Damson a wo kan so a wo na asie se wo ye contractor so wo si dan mi de mi ni so si dan ana so si dan tu si mi dan ma me na bi sika nyina ma wo mi ni ano be ba wo nyina mi ni ano bi so di sika bra wo enti mi dia me se da so beto asase na di misika ama me na so di misika be ma me eno anu me ni wa wi bi bi asia me bi chef ama me ho
0: okay enti producer ne ni di nkomo ne ye nko tie eja Emmanuel Damson na ye frawo a wo se wo mfa enti na no asa mra ye ba ya to aso
16: Hello. Yeah, me patcho. Good morning, opening.
17: Good morning.
16: Me patcho ni mpumiti say.
18: Ya kupo na adu.
16: Me patcho anopedi eboko. Minu kati mpuna na asari. Mi katoki. Kumase. Inshraya. Anopedi eboko. Nano ni yaona mamibi bahadi asembe tuye ni. Na kwenye njume dito, widi asemba, jesee frafe nuba afuno. Tana na mtu ya nungutubu wa ina yetu ya suju ya ba. Okay. Jibu ni anese, ya wankasa oyele, nimi ya ba ifrenu Regina Fuku. According to ma, ni obobo kwe duwa se, nimi ya no oyele, ifrenu Regina Fuku watifei ya se.

0: Okay, bisu afo ye tumri kania kosuma hinkro na ye ne ho abakoma hene. Eye nana andani Muhammad ekwa kudin komo. Sɛde ye ti ya ye titi ne ye titi ne no kure. Na edie ne ma ne basa asemwe wachi abakwasi mu ni sɛn. Na obi ye sie no awie ni amana nkoda di ni ye tum ye efunu no nya nankasa ye tu funu no ankasa no no. Efuni bi kura so asabre kura no asuku apro. Ahuri na ye de kure ye de ko hwan fie. Na mpanyini si usuma berewa de okohwe de wonfa ho bia na sana suaman no soso abo ntim po se omompreso enka kaka yensa kane de yetetie ne se akoda no woni ehofo ni ni twaka bia abante no na se bia bura wo san so kura mpo muade ei wo ju ntim yetimi tufunu na na busu amota ba ma yechi na amode hye no no anamo ben na mo soso kura matu afa ho eti bra ba hwa na yetu adaka na si ho no ai zo ra musi ekra no enchesa na eh adno abusu abra Facebook isha 104.5 nana majo bu padaro ma sumama mu boko de
1: amiado
0: nana wadama ni ayetitie ise ya mwoni mu a na kwa kwa ese suhefa ena yebua na so nananom ne kan sesu yefa yemua na empanisi de woti atan de ogyina wo so atan enemum de yesi de woti atan de wo se atan nemum de ogyina wo de no ena ya tenturodo madawroma yahusa abrante ni picture ne danfo yini so Facebook fefefe ena ni funa kan so ayebasa e de party na si osuma kuro nim
1: ato mimi ku sarehe na akumu kubi ni dano
0: okay
1: ni ku se ni ku alu na ya ni no Facebook no
0: aha
1: o ya mimi na
0: a bante yo nana
1: bato mimi ni ku
0: esa
1: bato yo abanti na oti ni de ni na ti yesu o wu bi ku ni mo ri si ya ni se de o mo ko bo na de ni ma ni bi ti ku
0: pe se e ye nipa ne ku mu
1: pa ti yu
0: okay
1: na ni ku la ni se a ya ko ni ji ni ni ko ti ni ni ji ni ni yesu aka ni eti ya ko ni nan ko ani bi ko ko mo ni adiato ti o ba de ku na abran ti ni ti ri ko ni ti ko mo ko bi yesu ta ana ko da o mo ko mo o mo bo mo ma ni na bi ku ni ni na so mo ma na ni ko bi ku je ko ni fu mo ta se a de ku ma a se ko mo mo bi a ko mo le ko mo ko na mo le na se ye ni ko ni ni ko bi a ti
0: nana ye
1: papa
0: ufu ne mo edudu du ye nse da anti asempote no a wo ka no mimi uyu su ahoma ni bia na
1: da bi bi ko
0: ne o dem
1: Dr.
0: Mbo Ho. Nienka, upie ba bontena nka bebo waipa, biya wabe tena petosua.
1: Okay.
0: Wadaruma. Eti ya mshuwa mbra Facebook isha 104.5, ntokwa pa wamu kune siye wano. Nye ntokwa ketua kura. Ntokwa wamu kune siye, etuwe nina uu. Dr. Sise, ayye kakra, eti nana yenka sa. Na use, akwadani ya unana na wafasi.
1: Unana,
0: wafasi
1: ya.
0: Aha. Ana okwo bre kum so okwo pepra giato.
1: Ba che yu.
0: Ono anka so ye dwuma ben.
1: Ba so ana oni ni.
0: O so ye dwuma ben.
1: Ba so o ya branti a ni ma o di pa.
0: Ah o di pa yo. Okay, ti okwo pepra giato na de ne koto no. Ah na etu bebre be ya wasi e wo mo de ye dai.
1: Ah ba so nka me sha ti ma wuso ti ti ama.
0: Ah, mate, oyan twaso.
1: Yebi amu ti de kubare. Ni ku voti ti o wo ti yeye.
0: Abantia no oy omame ne firi obusu mu anase opapa ne firi obusu
1: mame
0: ne mame na ye wo fa ase
1: but you
0: ɔno obi awo
1: abante nyɛ wo
0: na ada e wɔde di suma hena tɛma na
1: mesi ɔno deɛ ɔno te kurom akora o ɔfiri kurom akora bɛyɛ siesiesi mi
0: ɛtiɛ sɛ deɛ yɛwowo nti na wɔanyinaa bae
1: bat sɛdeɛ mesua hu no anaa sɛ
0: deɛ wateɛ
1: deɛ mɛtumi akyerɛ no no
0: na wankasankasa no ada ɛwo pɛ suma ma hene no adi na ɛwɔ hena falti mu kana
1: me wura medi akonwane bibi ɛnyɛ ye medi akonwane bi ɛnyi na mapere akonwa no
0: na wopɛ sɛ ɔware wɔ baa bi kuroma no wawa no anaa
1: papa mentimi nkyerɛ
0: ɔma no bi wase ɔma no bi pɛ ma wampene
1: wada roma daabi da
0: ada wakɔ akɔdɔ no afuo
1: papa ɛyɛ me woma
0: ɛti we ɛyɛ ɔtan hunu anaa sɛ deɛ nea
1: agya ye sɛ nyame
0: na suma hene akyi no ɔhene bɛɛ na mosom no biamu a ɔso kyɛɛ suma hene
1: yɛyɛ ntomu bi a
0: ɛti sɛ asɛm a abae wobɛyɛ ndaɛ wobɛgyaa ne saa
1: ok mehu sɛ mu yɛnyɛ babi de atoma na yɛasomdwe a ɛna mene mabusua mɛfa ho adwene ɛsɛ afuru baabi a wɔno deɛ mempɛ sɛ mɛtam asɛm ama biaa teɛ sɛ mehu sɛ sie na wɔmbɛsie funu a na wɔ mu sie no makyi bia a afei neɛ mmɔ no na mahu nneɛmayɛ
0: na ɛneɛ ɛfuru koraa ne amoma nsie na neɛ yie deɛ montimi nyɛ wo
1: ɔ sɛ ɔmma menyɛ biribiaa somoma nima tam bi deɛ koraa metee sɛ ɔ se awadeɛ koraa fa mabusuani bi mmɔde somoma nima
0: ok eti amamre mu no DC no nyane de hye no nyane wo faase no no wo befa kɔ hye mu no wo ti abesi bibi a kyerɛ wo sɛ bi a efa mbefa ye no me paasomdwe eti akyire yi ye ba beka ho asem tudie kama kama to yem wo ti me aka saa abodwosam ne bi a kyerɛ wo ana
1: mba to onka bibi a de oka ya ne de medical bo ma ne sɛ kama okɔkɔ fo mu no ka sɛ nka me na mkɔfa na me sɛ ndim sɛ ka funa enyi funa ye asie ye sɛ ne kutu die asase sɛ ye disɛ ɛnɛ kwɛsɛ yɛtukura me nkɔ koraa nti deɛ ɔka kyerɛ ma no bɛsi nnɛ so ɔmfrɛ me mamakye koraa
0: na suma hɔ ankasankasa no ɛsɛ sɛ wote sɛ nnipa mmienu okɔ mbusa sɛ naa no ɔyɛ dɛn nkasa ɛyɛ dɛn ahensɛm ne saa DC yi ɔbaa yei no wonyi ni saa sɛ wɔyɛ ama nneɛma ayɛ hula balo too much sɛ bi ɔabusua funu na sɛ nka dysɛk koraa wona ɔdaa no a ɛkɛ noa ne sɛ bia yɛnhwɛ nsie na asɛm bia wɔakyira nka asiesie wantumi ayɛ no sɛ wɔbɛfa funu deɛ kɔ akɔhyim ɛti ɔno no ɔhunu ne ho sɛ deɛ wayɛ no mmom na yɛ asomdwa anam w anaa
1: nnmenkyirɛnkyirɛ
0: ɛti deɛ di ka to wɔ baako mmienu ne mmiɛnsɛn no na wode toto saa DC wei ɔbaayɛ ne nneɛma a wɔɔyɛ no a ɛmu deɛ ɛ na wɔma yama no yɛ wo ya paa wofiri sɛ sa bɛɛ de asisie paa de ɛsi wɔ
1: neɛ
0: di ka mmienu no atwa mu no ne DC wei pɛn so no wohwɛ a mu deɛ pa neɛ de ayɛ wo mana kɔ ho paa sɛ asɛm wei deɛ moayɛ ma na yɛmeya dodo
1: wonya biaa mmɔ atiame mu a meyɛ sɛ meyɛ nabakomahene no ɔno waka ba bi a mede ahyɛ frigi mbɛmfiasia no mahene so nti ɛnama matwe hɔ ma so deɛ ka hɔ hicot ma hicot abua mdem saa bɛyɛ mesika nti a na ama meyɛ redi sɛ merebɛyi funu no sɛ wɔni sɛ nka wowɔ soma hinkuro a na mehu neɛ mɛka kyerɛ wo ma ɔsa dɛm kɔɔt koraa ɔkyem koto sɛ mɛkɔ ayi republic dɛm kɔ kɔɔt ma kɔɔt bua me bɛn nam ɛne wo kasɛ
0: ɛti wo yɛfrɛ sɛ nanandane verses the state ana watumi adi dum aba sɛsei ɛdeɛ na wobɛyɛ wotwa kyire na ne ɔbusua mo adwene mo ho na mapɛ baabi a daakye mo wu abi wakɔsie mu anaa
1: papa sesia saa sesia mokɔ so kyerɛ woyi afoɔ so wasɛ me nsa bɛsa wuyi mu na afei mene mabusua atrase atu yɛ ho fo na mensa wɛ nsa nku yi mu nti sɛ mensa ka wuyi mu na afoto a mene mabusua bɛtu no ɛna mehu nneɛmayɛ ne kyena
0: wogye di sɛ akonnwa no a wodie ne ho ne ɔtan hunu anaasɛ biribi wɔ hɔ a wotumi nka nkyerɛ wɔ afidie so
1: mpakyɛ bibia ni hɔ ɔneɛ sɛ bi a mayɛ ne biribi na ɔnka nkyerɛ no kodeɛ a mentumi bibia ne mene no ne ntam
0: ɛti wo ne woma ahene toɔ no ɛdɛ twa to a mokɔ ase tena sɛ wo yɛtena se yɛbɔ dwa wotim deɛ ɛyɛ dabɛn
1: bi nsii koraa ɔno bɛdi akonnwa koraa no memfa sɛ tan yi afidi 5 good times different cases ni la so from whom
0: ade o be ba na wo sika wo boko wo from bosia na
1: me ji ne kwa me be ko koto ji sama ire na wo mo mu kasika
0: na ekuo no amu no aduma be na aye
1: me me ekuani
0: udia udia dakadi
1: abato mi jebi
0: udia dakadi
1: bati ane
0: ah nssa wa sase so papa wa sase so chane dia na
1: wo ze ah dabi dem so nke so
0: nde yo papa wa hene sorry ye do asipa akire nko mo bia wa ebesa frɛ na waseme ama wase kura kuta me o hote kuta mpa me wira ho eti ye behwe na akire ni be di nko mo wa
1: ba so mate
0: yo
1: wo so asipa
0: yo wa hene ye da situ yo
1: bye
0: bye
2: come on
3: Ishra.

0: Bibi Bites, who ya pabini ankasa?
1: Oh yeah! Come on!
2: Isra.
3: 104.5.
4: And what ding?
1: Oh yeah! Come on!
2: Isra.
3: 104.5.
4: And what ding?
5: Abuja for my trans is 104.5 FM so in ye. Na agombia capsules ye to pay ya se ye bro ni penina. Asempe wo mono no. Sa obisi sisi pa mututu hum hum hum hum. Wado ba so so obu atopa no obu ni mu. Wo so obu ni mu sa kokono. Aso sa e wo ba ne so. Wo hia agombia to pay ni bi. Ebe bo papa pa. Be ma bi ono mu a ne be ma yi timi hye da ensore. Na sensen anim sa. Who didn't tell since I oh, and yet, who was all the boy near her? No, we know a tear so. Now, for say, we saw by no yoki, now, no yoki, no, no, no, be yoki, and see me, Harry, Munkopa Gombia Capsules or Nom. I feel about this year, ya pa, ultimate modogi, and yen. A chordia by call one person about ultimate modogi. I feel boots are not yet him, no shoe, and you handle, Nessus, so we hear a Gombia Capsule, maybe. I feel by say, what did the pa? Enye uya katasofu ni biya esa oti de usu hiyan agombia kapsuro enunti bebiye tu muga na henyi na ashe homato enuansa mbefe 0244-946-525 ena 0277-454-288 sasu osi kumtuntun prekon ebusu wafo adwe ba wiasi ache na wamonsi sa wamonsa ebo juma papa pa it will be a more sakasakane, tuntum tefre, ene mpukanum, e mwa mwa bibri ufion mwa, and tatianum nya dia, ubi hia supribi, suprina ja okod mwabano, ubiya da ya ya. Afe mwa mochiche chinyoma no nwa nyoma bontana jono, musumbi hia kwa unibi. Mpu yusi intiye mwa kata, e buwa papa pa. Mwama dia sawa bafre 0246-864-798. Ana 0501-454462. Laxylite, eye supri papa pa. Mese mi babe manama majimu odi. Miko ura ni dem na mihunu se ABC wana mse. Eni gu hono, legend. Mimi ya yeno, eje mi hona nsa. Ifyan pa. Mebani ye guy. Etuba so ye guy ako pestom, Ranwald. Ana se legend. Mema di enono. Ema di ye obsession, instant crash. Ana fe midi muzea. Na the DC wo temjina fo obi atimi me bi no eye temptation na FDA fo agya tumdi aka nse ye ton wawa na yento bi nche eye 0240152204 na 0248315258 bamu dabites eja wadwo ensa ne mo de se ye ensa ne mo hwam se ye so obi boko no bamu da no ka chese manom san wonyi ni da ebe da na tinye sadia mi ye nyemania manom nsa be ma onni ni ensa ni mu hwam emu nyanyono ensese obo de na die ensa fo totu de be ye wo no we tu totu no be ye ni pepe baba mu na ba mu na de eti sa oba mu na ba mu a ena bo se de ba soso eti abusuafo so on peso be din kuguo o peso ni be wu ne adane odini afodin foforo paade a opon a wukofi no manefa ho na de twa too short aduane de se de abedi na de aka bia so bedi mabu be 0557911946 sanso so ne de ase de mu bro de ma SEC panimfo manager mo aye adwuma pa se se de ma mo bia hu na control so mfaso kane no nana utu kwan a na oyam sisiu metitimi kasem fo kirawo yo so de wa ye nyina na wakaso besi bebe ni etetem ha ye nyina na ey be ma mi sikanti na wo ye adwuma no mi sikanti ana wudi meti no enya me a anka bia wo kube na sese die master wo mo determine ko high level udu total finishing e kire ho ye kumasi kru no mu asem na make labor wa woni e kota melesi ho ana e befa wo mo kota kwade se ho ka na obi frinka abasi ho no pe na fe uti ho ye dei wo mo ni GH Express na kabu mu awu ye adwuma no no adwuma ho te pa fe na buku take it to 0557 943607 and 0244 412016 osabe kan ye opi bia kojak fama edi kojak poko duaba ama sese woni asiti pa ye me moma sue me ya na me ha ne hene excuses nyina etwa mu sanzu no bia ne sapo ananke di koma won sere ne wosi dwom ha ena nananu so bon sere de bua no no eye kojak chako toothpaste wosesere fe wosen afa kojak chako kojak regular fever toothpaste susu bama sia na ye nam wika wuro wika sai wikotodwe na kokohwe de o ha ye nyanya ne kase me ka kire play bom ground mi mi swana me wika sai je nam me wika sai je nam se ayi me nana ne si baabi atutu kakranti se ye didi a ono na ne didi last ti ono o didi last sa no ana wa body body ana je sunana no akọ be kono de kase na mo se kire me masem na me we ti kikrew na de gun so nkuma kire na se ha wo be ma wa tin dum kuma mawo
2: je
5: we kase je nam
2: na no we kase je
5: mi no
2: obi di ko se be buo
5: je we kase je nam
2: o we kase je
5: nam so wa tin dum kuma mawo awura de ti de bia o didi ani etete no tu twamba ku mi no body body na jina na osibraha
2: we je na mi no ko gwa ten se o didi su wiya se o didi ami an kwa ma na me bolas don't to me twe
5: o time na
2: o se wan na ho
5: nobody
2: me se na bacho mi feel versus se mi a
5: na me na you see somebody be very locks and na ko ye sunlight na bibi na bf na me na jeri bi no bididi ti se somebody ajin kwai mu e so ye made en chiso me kuno Ejemu jafo where ya by the way etin so be so to be kasage na mo a eya yisu kojak ne ma nkoa eya na location daglin and afik masia so e wo bodi central market eya for 0244 559597 and 0244 481 341 diako bites no o bema bia woni panyina tena panim se no hini bia na bema bia wo bites panyini bia wo bites na nun na dia ku bites aye se se no a e fa so osuma panyini bia hangover ni fusu nim e ma onye mere so so de bia na tadua mu ayere tan afia dio ni de se dia so abedi akona mbrisua kamle limited o madwini panyina ho eye na mokwa mo fa mo kaato bebrebe abedi ntua mo fa nkwa wadje mo fa nkwa ishemu die bia ni padodo obehia na be se eni ka ba ho na mu wiya mojemo tatri beti no aje se dia ku bites di monim kwa se aye nsan e na dozo puno esum ana abe frenu wati wamo ewo 0597-578-800 ana 0244-606-498 eno soso ehu asem eno no afe ya di asidani bi ema amuzu pi heba mescha master papa nabebuwe ni papa wabiti kwa tafuko fuo ba wabosi bema miyeni yeni yeni tuwezi ubiu na ya sese wanda di koma anu chono kofa yu edasu huu ofo pe no abesina ko ebua kwa na okofa foforo na ose me jo so ani mu jechime osi obiu so be ye duro pa no be menu o che ya die sa amudu pi heba mr say okuta red card ubi ya re bia wo show brabra be no mbine nko ti nipa me no na no ba ko nna ba ko etu be 0247 776743 oha no afri ho China woman China agrochemical Chinese agrochemical ona da no ma me mo adwo pa baby a obi a me chia o ma me butu afidie ho da bia yempon ya ono soso onpon ye Alaska Star Enterprise abutu afuo say dan ye de che wo so ha yo say wo fadai obradai no yiba ku bia ma wo a emu sesie ni odwuma me ho say Alaska beba aba ye ni yopo virise na me ni fiwura ye nkonte ya fe ni akwate ti akwate sa ne de Alaska beba beteki control fi ho sisi oba bia etu so na bia ko na ko ba Alaska mane na ketin sa papa ni bibia no onye emfa emau 0256330075 na 0200281080 mamin ko ahomane so na hospital no ye abef hospital ni bia etia na men kaid ni no Ben Hart eh Ben Hart ye hospital no baby I wanna mean location de minim ewo abata pa ma me no ne ba be show no akoka ho ama ya hwe ya just wo pra pra anom pepa ho afi e de etika no asem na ya pa pa pa pa pa pa ma me no a ye ne ba ha no ni ma me we ba Facebook in sha 104.5 FM ma me ya ba ha na ade chin ya ko conscious so a ye ma wo mo edne ko ye no sisi e ka wo mo de ne nyaka keto akra wa na wa huma so yi ne ba no ana ma me no a
4: ba cha
5: yo na ho ti se
4: ba cha ha ni ju na sa ka
5: yo se se na no doctors ne frefre mi se e ka ma bogu wo no se ya first ka ma ye se mo mo ye adwuma de tu aka se se ka no akwani ni wo ho
4: ba cha akwani ni ka
5: na test ahudo bi o mka se nka mo nkoye no ni nyina anda so gumu so mo nkoye
4: ma ba cha ya nkoye am se ti ka mo ye sa test na sana o mo hu do mo ya mo no di do ko du an sana mo tu ni de do ma ya fa ho no ma ya fa.
5: Okay. Now yes, a mu infection and wanya me boa. Okay. Abusu am for Facebook in 104.5 hospital honi. Na said your doctors ne mama pressure pa me da me na. Eti facility wo mama ekwa me video mama ne da ho no. Na or test be test na say me no answer back o.
4: Doctor eh
5: me no. Okay. Doctors ne kan ye. Na administrator no so afre me. Na hospital manager na so so wa afre me. Se se sika munya ya na de asa moye de na mudidi hospital ho
4: bacho e ka visit ni na manage ba me ba ba ku na wa wo no
5: aha
4: ani na wo ma na wa sa ni e ka ti ti di ni ya sha da ni ka bi ya wo ya
5: ti se woni ma bana na wo ha na
4: bacho
5: okay okay eti wo mu se nya sika ne ba mu be di sai wo ho
4: na ba chamu te ne kana ba omo share omo jina so share na omo yi
5: okay so sika ye pe no ebe du 10000 na ebro 10000 ebro and I want yes here ebro 100 million
4: na ba chamu ye be
5: okay okay eti se se no e wo se wo mo abu aye no a ye tiefo kro no a mo na ye ntimi nyu firi ho se se o da so fe
4: ma nti mi ni di papa ma ejane no kwa ejane gina na bu mi yem nse
5: atie fo ma dawro ma ye ne mo a na she project ya si ye nu ba bia ye nu ba bia kakra wo hori ya de ama no asako joko joko joko joko na enam se me number na ma mi ne ne mani nti no doctors na gina mbese no amenu a oba bi so ye secretary o se de se de o si di gumi so no se ya ma me fa ma me na nfiri ho mba me na ye dwuma de ateka e ha dwene pa pa pa pa pa pa pa ha dwene pa nti ye person ke doctor ne kra ka se fidi so so ya ya wo makwan e mo wo so de na dwuma no wo ye wo renda ni service nti kwan ye be fa so e ba be fa nipa na firi ho no ye me fa no na ye so ye ti me fa ne ma ne nkowu mani mu a ye sere mo pa pa pa pa pa pa pa pa pa ti se ye nya sika be 5000 kra no a saa test mi nuni beti marane na de aka ne ehu kwan ye de ne befa so etu mada roma mo pija mo hu na se de mo shaase ye etimi na kudu wo no etimi nyini mane mra no mra mekan ho na se be nipa wumu ye a wonim de obenya e bia na yade e be ye asotwe bi wo na kwam e bia firi ho okro no nyam be bia kwampa bi ama no ama otimi ahwe ne ma oba tan tiase a eye chese obi wo ja ne ma me sere mo ada sremu pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa ba bia sana kodo nu edine pa ma hwe yi a majinsuo m kise mi din da hospital ho me kwa mi din ya ba ba ba ba sa pia se apia na die ba ye apia na hwe yen na edine ya busu amada wroma mada wroma mo moye ejie ni se ni pa bia didi impressa da kro awo ma ba na odidi impressa wote ho awo wewo no
4: Mbaje
5: ase. Mesi nipa bia didi mpresa ansa na ade asa. Na zia zika ni wono mabena. Wo didi mpresa ansa na ade asa.
4: Na ka che ba di.
5: O da bia wo didi sai ba ko pa na ansa sen.
4: Ndo benye bia na wo din sa.
5: Da bia ba ko pe.
4: Na ka che ma.
5: Oh. Bo number ni mai why?
4: Na ka che.
5: Bo telephone number no. 0539 92
4: 78
5: 79 59 mabra na kasai ayo sambo banamba nyane
4: 0539 92 92 78 79 59
5: yebe setifo edi ababa ne ye Evelyn Anafu
4: Achai.
5: Evelyn Anafu
4: Achai.
5: Okay ebusu aye sremo a monye adom na nyesa dia pia menima guase simantimi a mama me a mafie dia nguase aka me potopotopotopotopoto sremo da etifo adofo a modome mama yetimi fa mama mra fie bra wonya ahoto anya yarisa Franky miswa na dia toase mama wa number no mabana sambo bo number ne mama wa
4: 0539 92 92 78 79 59 59
5: Evelyn Anafu Evelyn Anafu Okay say you need to
4: try to
5: Evelyn Anafu Anafu Anafu
4: Aye O
5: A Anafu
4: Sacha.
5: Yo. Mate. Mate why?
4: Sacha.
5: Okay. Eti nyame ad much na. Ye be kasa na afi ye ni aso de ni aba behwe mo why?
4: Sacha.
5: Yo. Abusu amumwa me. Abusu amumwa me. Abusu amumwa me. Abusu amumwa me. Mumwa me. Mumwa me na me dem sa ko to sama aduani mani a odi me ko dem sa to sama aduani mani odi me ko odi me ko odi me ko odi me ko munya me mwa madama mun pije monni yenya ma mimbo ani fani mrafie mira ho mira ho mira ho